tasi lungo le tau chua pala unanga fa upea le rida Samoa se football lima vi tolu a momo le tatu po klabe pia ntune atu mo tatole ne fo ya uli ole aso tofi ma tango fia le sulu mai le la vi ia le li fa vtei le atua ya ile mana iyo le la le alava sulu mai mo tatou ya fa pe foi na wolu fatu mo to telefoni tatu watunu ya leolo mafuta mai i Australia ni soi la tu leolo mafuta mai i Amerika wai kalu fai inga ya pa ngai mafuka mai Amerika ya malu malu la mafuta mai le ni fo ia uli le wa uli ma tu pa talu fatu i tu so kangwa ko va va ila wa fo ya la fa isala elu lenga lenga me nga fia lenga mi sia pa anga lenga ma la fa isala elu le wa wa ma wanga si me ai i la fa isala elu le ole kama fo ile ole fa ape atu ya manu ya lu waso a le la sok kang ko su akula fa sala elu ngai e wa ko ring ya so ke fa mang wiya ko ya auto te fa mun ya tu ate auto ya o fe ngai o le la le le ole yomto ai ya yomto manuel waso ya ai ole lila to manuel po Yesu ye fode nga ngana la tu wafa peke wae Wa ea duke kofa pe Alusi ya utau tonga tofa Ya ipopo ema inga upuya Lila top Yao nga te lila lea e Eleao nga ili faifea Eleao nga ila ukama faifa Eleao nga I Chao faifea uya faifa sione Yao nga lava ya Lifatua ya kisa wapi Wabai le lau lau Aya nga ka unge faifa I upuya Tonga unge fa mai olila Ile yele olila Faifa I yele olila Yao sofo ya lila Eva be my ocean la Agua de oro Eh, ese la upu fa isala elu fa pe fa fa. Lila. Ese la udilanga e ke di oma Maria yakisa. Sulu lima minuto tele tu la tasi. Lewa, tatu ya ile afole aso lato ya faafitai ile atua. Faafitai ile atua leo tatu ya ile afole aso. Iwa iwa ivanga masani mbole malo tatu watu nufa malo watu ya tautou. Na utotali watu ingalu wengo toni yaso.

Awading alo ia le tatu pau fa bitol o aru pe lungo le tatu tuk tua. Ale ready sa mo malan po kalame. E alo mo wa tatu tu sel va fi fili mal tatu tu sel songa. Lima se fulu tala, lima se fulu tala. E o lo a lo wa lo tatu fa bitol na tauna o tatu tu. Lima se fulu tala tau ale songa, lima se fulu tala tatu va fi fili. O se pau fa bitol tele le watu inatu mo malo tatu wa tino lo fa ngasolo te mile. Au wala ni MC-a. Au wala ni MC-a. Au ngā tele tātu tusi o lua umana tu fatasi ele tele o tātu wala ngā upu, tele o tala tu ole atinuu o whaalupenga a fio angati itasi. Leo o itono le tātu tusi leo le wafirifili ma le tātu tusi a songa. A fia mawala sa utusi. O le sivai ngata hua le tātu tusi le e mawhai ona e fai mea lofa I eise itasi. O lou a inga. O lou anko, o lou anti. Langa fio tātu Samoa. Tatu samo ite tawo le tatu malama lama I fia fo I faru penga tatu nuu e ite tawo le tatu malama lama I alanga upu lona mafu anga malona faunga ina e ite tawo fo I lona tatu malama lama I tala tuu le tatu watanuu te mawa umalava I tono tatu tusine I lua le ala ufa yatu a nga ima ya vatu sa utusi lima sifuta ala tawo le tatu utusi Aina le tatu ofisa emu wai, wala umaila le telefoni lea, ole lua no lua tasilima vitolu, lua no lua tasilima vitolu. Lua no lua tasilima vitolu, le tatu telefoni te wala umayai, ea pete suma le tatu tuatusi lea, ole tolu patolu, wano Hopewell Avenue nei Manukau. Oka sa utusi lunga upenga tafailangi, le shop radio samoa.co.nz. Ea oka, yei sa utusi.

0: Does it know that to fast is Langa or give back community lunch? All the Alphaton Wina, Ilaso Sunday, Yaso Tolu, Oketopa, Ile Otara Town Center, I Otara. Maile Alphatasi, Paiale, July Tolu, Ile Afiafi, Emawai, Atoma, Tanga Vivella, Malibai, Papefoi, Tato, Food Paso. Mawa Falau Aina, Lava Lava, Second Hand. Maletel oisi fo imeaunga mole ainga awani MC ale famonianga maua fua mana tu ole asane ila sotolo kitopa ile Otara Town Center I Otara mile afatasi yang ayatu le tolu ile afiafi ya wai vai dale afi famangi yang amanga ya ile ola ile wonga umwe ma ile alwa di pawa asusa asusa ngale tu ya of papae mali makako lo lotu nganga uma ma ale loku afarkasi eku orkiu por lainga Awa lavang ema iea e kema onga sema. Anga e sawa e kurikiu, paila wipu e alua mauma malau me ayo. Le alua se kupe, e le alua se pawa, e le alua se utaimi faise me ai, anga olo kua e orikiu. Paile kamai ke duwa e ke duwa ai ayo. Ai ai faiakua e musul kamai alua e. Alua e, anga ufor kamai e kausami sanga falawa le fali. E le anga ke loe. Yang ayi fola sang walu yo yo ng all wife fo yang ala ng walu onna olenda u walu lu ngolenga wenga oke ang walu pu ema ke minga for some time ya walu ku ngwa o kase kumu e kumu la ma oli matanga to sia tunu ah kau de ngka ku samu ke longa ng wai ola sa fu ye pina se to a ke ngase ko lima pe ya ai ola Kumu ya, ai tumu tanga tu siya tunu. Ia matanga ta maoli. Ai kau lingka kau ngaka. Tanga le pawa le le mema we kaku, mumu le ma. E ma ya le ku o fa pe wa ya kau ngaka mai la le ku mai o. La le fa ofi ofi mai o ia yuri e kai o le lenga la le. Awa ke ba fuwa, la le me ke ma ya wadi alu le ma wa ya ya nai tau maftanga. Ole se fuanga le wakau ngaka, makwakau ngaka. Ai, alu o, fai lau mea ai. Kiro kiro porangi mea ngā mō oi malu ainga. Ia maua ia mō mainga i futpaso ia fsuswangi mō lewa yaso la tau mafatonga. Ia vai me malabalaba. E, langa o kako. E, o kia kako o kako yo kako mafaufaunga. Kapeo mafaufaunga ngā. Ai faili mea ika kaunga fsuswangi mō oi lu ainga. O desi fai mai, ia boi afia ofu ila ofu. Mea ngā ofu iska ngā kam. Bo. Ia langa le mea le kako, ea. Ai faili ako are engi kako long tere mfain kako feola. Aye banga o yamba yanga kakalang o kanga pepa ngar kakalal pepa ma pepa ida ma ofu. Ali fa kula kalo ni manga yo ngai fa ma yanga yali wa mai mo tato. Ya tato tu a o fo la sha man kuanga o ya ke fa ofi ofi o. Ayo ke fa ofi ofi o wa ke la kwai fo mo la kai kame ai fu. Ku sa pe ke le ma yai kala ye fa pe ka ke ma o ngai kalangis. Pa ke ba o ngai o e. Yo kala kuro kai ro ro ke le ma si mai ka pusa. Me ai a mai ku ro ka fa le wa wa. Yang alam mereka aku, wah iya kudo sih dah ngai. Tangga wah aku, ya wah iya aku angkat lah kaki saya mulakah fakau ngekeler keimat. Be wah iya aku fuih dah kau sah, mereka aku oile. I fear fuih ngui si faru loyer be a house. Yo, mangga fak be iya langga umi a fuah me. Ah, ese fak iya aku, iya angga kama iya susangi muka aku. Awal awal fuih leh, leh lawat fakau, iya lagi kongal kapoki. Pe kele au kupe e yai ar kei miki maki vai. Yoi. Pe kele au kupe e yai ar kei miki ke maki vai. Yoi. Ngo mankua ngalor kalal fafafi nge nga makua nga mai. Wa. Nga wako e kokongu la kapira kapi o mei wale la ba. Fa kore ngi ngai reo kore ngi. Ay mai fia kama la fia kama losi ma fia kama fit. Fa ili lakpi. Nga faya inga fa mal fa fingi wa wangasi masi ha wangasi ha go va kya kyo awa ko kifia popoko wala wa ko kifia popoko wa wangasi ha yanga nga faya ko mai ko lengi dio mai ma ko lengi dio mai ma yanga la nga faya mangasi ya nga ngasi ang inga yoi E ai ar kai me ke alu alu ai lau skaili nga e ke lefia ofu me second hand. E alu alu ai e ngangasi. Fai alu fia kakala pepa ila ma e ofu me a fau. Fai ala pe a fapia ngai la valau fasoa. Ai alu.
1: lo lua e ngase ke ngase ila lo le mori ere ke ia nga ngase ila lo le mori ke vula ile fa mai mai ka komori ngao mai ka komori fa ngue kuku ya wo ko ka pa le mori fa
0: Baba lo tu tatu wa tuno Ya wanga ingali ya to etu utono tu si kongole Pe kusi de wolo ko fale fo se pepa Pa manga ko ila su tolu Aso ko la sale la sa Afar chasi anga di tolu lea fia Ya ya si mi bebe si fuolo ma fa fa A e adwa oi adwa malo oi loko ma ma malo loko fia fia Ya si mi kipa pole fuwa i kala kanga kala kuye Pa wani mi esiri makau Ya mo si tau maftanga mo oi malu aina Luas fluolo minute of channel itu lah jasi. Tak cuba lah undang oleh si fong video sambut sesini bab cuba ambil data untuk kalau melayu cemil oli. Saya orang kamu rose rose mana ya my rose ama kukuri ekamai kukuri ekamai. Ah, mai ke kure keu kukuri kamaki. Alu alu aku apa kafah kafah aku faham falu lofu dari pikir fari yang gua ira kuku baru fai fai ngalau kiri fongi. Lagi fisi fisi apa pengi? Aku isu aku susu makalah aku isu faham aku buka yo ini berkiu. Baca lo baca cuma ya samaila. Siangai ngalau baca cuma cuma. Mari fali cemeloli.

0: Auto Sara Elias Autavale. Olio to a 40 mile car for you, the king of cash with a car. Mawal Autavale, Malawafe, Luafe, Toluafe, Fafe, Limafe cash. A Maisa Wa and Mawai Low Referral, Eafitala, Telepikiapu, SUVs, my Ford Rangers, Eamata Miles, Lau Lima, Sefulupe Mini, Ileva Yaso, Ia Yaiso Malwing a full time, my Emma Malo Swafa. I send a Samo Pele Isela Sene, Lea Isia Faina. A Mailo Tavale to I, Mosau Tupe Bave. Le car for you, the king of car. With cash. Telephony over Selau Lolo Fito 5 on Valu. Over Selau Lolo Fito 5 on Valu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Dorselau Grey South Road in Mano Orewa.
1: O Fito Fatasion non ha tope umma. I asked to put a five pay punga. Billy Lighty, but also fale motu. All trust finance mortgages a layers to Tonya Lato Perkers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ili trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
2: A il tato pod kalambio la amretto le ola u te fia fia foi fa feiloa il tato tenuu. Ile suafo I sulo tato ali I fa ola. Ma lor soi fua manuia. Ole mo moti moteo lima al fai upe luas ful tolu e fapea a yeil fautuanga paulo na avea Timoteo na fai iai. Timoteo ia awe te inu na ole vai. A inu sina waina e au ngā ilo mailea ilo manama. A ole upuramo oile asole nei fapea. Usitai ile fo mai. E a inisi awa o ngai nei aso e fapea. Ta tau te le mana o mia ia meio fo mai. Poni vai la au fo I o tatou tino ma mai. Pau ale mea, ia maa losi lo fatua tua. Wede ai vai le au onga tu sipa ie, ai longa ole mena e mana oile tua. E ifot kala Yesu na fai e tau el fo mai fai mailan saunuang. Ole fo mai moe ma mai, olo na winga. Si la fia I Yesu, a kako ma mai. E au ngā le fo mai, ia te tatou. O ia fo ina fa a mea lo fa ina fo mai, ole maa fau fau le ua. Fo mai ole mea lofa wa mai le tu e fe so so ni ai io ka ko mai e sei longa la vala ua fa pe mai le fo mai ia wale ai se fa moi moi e ke o kikai o inala ka ko ke a fa tu tu ai na ole tu la va ma fai o ka ko fa lango lango ai le na tei a fa mai fo mai ia I konfikinga o si ta fo mai Ni sila I talu e nei sa matau I ainga makulolo kulesi lotu na Yesu uso na matau nu e ngoi api. E a wha matala la kama sikala maanga I a fai maila na tala. O skama la wa stroke pe anei male e li ako se lima tau sanga kalunga a stroke. A e fai maila na tala uom kwa I sala mo mailo e I a lese seo la na mea na fai. O na fai maina o malo na ainga siaki ili fōma. A e fautu aina o I ili fōma I ni sila lava. E tatau ana inula na fala au le toto, ma le fala au, fala fala koko mawalunga, ma le fala au le suka. Ai fai maila na tala, na ia te ena, ia le mele fai mai fo mai, o nga la ai loe, ia fai mai, a ingu lo fala au ia, leo ke malosi. Ala ngominga ingu lo fala au ia, o la omea le la ingu ia sa uma. Ia leo sika I fo mai, ia ai fai mai ele I ako ele masina, ai kupulo ma le mele ia, na stroke, le la eo omal keimen ngei. Olo fia ngai mani ngase ngase lea. Ia, ona ole leu sita ilfo mai. Fai mai lana kala ekia. Kei lole ke leo kaimi. O ke fia maua se vango o ke fau kua I ka ngakai e leu sika ilfo ilfo tuanga ilfo mai. Eu sita ilfo mai. Le mea lai fai mai ilfo mai. Wai fa pe loa, wai loa lai fa pe na fo tala paulo nga fai ya. Ilo na tali fa le ngango Timoteo. Ina watusi mai a Timoteo. Asa we malang fau kua nga mai Timoteo. Owe ki koe ingu nga le vai. E ingu masinga wainga e au ngā moro mai manawa. E ngā wingala ole waina I aso ole medicine ole vaila au e au ngā ili manawa. Lea vai tau. Ngā iloa e paulo ole mai maasangio ki mokeo e fai maoso longa manawa. Lea langa ka ngoloa paungoro. Kai pia lmea fai lerfo mai. Au mai le fuala au e fekau ima le manawa fai mai. Ingu singa wainga e au ngā ilona manawa. E au ngā ili mangavo Timoteo. Ele fa pe mai pon mangko pauro champagne fa ko ku ah ko champagne fa malolo ma ele fa pe mai pauro ki mokeo fa ku ku ile tua au ai ki kango se fala fa ku ku ile tua ke ai lu manga fa le ai fa mai pulo ki mo ke va ai le medicine nga ole waina ingu singa waina e au nga I lo mana ah so ole upu fa la mo ole aso le nei fai ma fai sau si aki I le fa le ma va ai fo ma lua usitai I le fo ma a fai mai fo ma I u e suka ingu fala au suka tango ingu fala au suka a fai mai fo fo ma I ua e koko mawalunga, ingur fuala au, ole toto mawalunga, ole uska il foma, foma ina batu ele tua, e feso soang ya, kaka, ya te tatou yo kako ma. I mea ele o yae, lo tatou viloa, ya ole upunga mo inge yasa fai mai alu siaki il foma I, ai fa longo mawalunga ki inga alo ulu ko siaki pe ua mawalunga lo toto, ya o yese mea o afa inga yate, oi, le tua fa fitai, awa o ina foi matou le nei mata uputa ua fai ma fai ma tu siaki ia ma matou sta ile fautuanga mai fo ma fa fitai Yesu amen

0: Miana ele fa mele fo mai langa lena ela tu fa lusiaki. Ia vai tu fo mai. E fa sio ngonga te lolonga singasi fa mele fo mai. Ma dia lo sunga avi isel me su mali. Ia avi isel momole momole e melolo. Avi isel ai me ona. Kamu fa ile uskai. Uskai ni ni fo mai wanga ma fo nga a mai tu la fo no ma ma fa tonu nga fo mai. Wa e alu yo fo mai. Nga mafua nga yalu lufo mai, wa efia maua sefu suwa swani. Fai mai lole malufo mai, o tu lafono ya taua, e saa mea iya na etau samia usta. Afa peo o ete suka, ya na ete iloa mea aye tau na etau samia morsuka. Ma mea aye tau na faa saa, afa peo o ete otumolunga, ya nafua esila fia mea aye tau samia, ya ma mea aye leta tau o na e tango yai. Yoi, ma wala le maanga ye kenul faa malus. Ole namlo ta inga le fo mai ina ia fa umi umi pealo soifua. Ai fa mai to anga e ai mai pale ni mai inu le vai. Ai lo le kango kwa on me sumadi ia fia fia o fa akur ko kola nga inunga. Fia fia o fa akule le sprite nga inunga. Ia ai mo fonga wa. Wa la le moka ape fa moka ape ko ala. Ale le wa fa mai e ia o ka kange wa e se ala ka fa longo. Wa fo ilanga ile porta tu watu mesu malia ngo tu tu low wa Samoa ai o onal manaba esu malia I ai o onal mangaba ele se sia u pula ngo upu ka ko fa longo mai ai la so nei to ina manai lo ma tu tu e matua I au mai el fautuang I or kala fu de ngai ko inga mai lo ma ko so ia tu ia ko ke mesu malia ai o ko ngi fo wa makan ko unwange ko ngi fo ilalo Aila le manga yo le fa manga ku usita ile fo ma ya a tatu fu alo fa le nganga ya ya tatu usita ile fo ma ile tua ha la nga am fo am fo ile tua le poto ma le ma fo fo ya ti tatu te tau no tatu fa tino ina me uma tatu te faia o lo ye ile ta ya lam tu la fo no tono la fiong ale tua wai wai wo o ile tua wa mai tu la fo no mo tatu la na upu tatu te tau sisi ye ma tatu tango fe tau si fa le lei ya awa ne tatu ese ai mai le leanga Ha, o ya awane itatu o ese mai ai I mai lia li awane itatu fie fie fai mea nila o langi mamelea ale maana ye yor upo lea tio ni tae au mani yo uli o si tae li foma ye voi latu la fono si au foma I a Dr. Iremia vema Iremia I ana mai o atu awatu te aime sumalie awatu te inu me sumalie awatu te fie fie aime lolo ma aime ona I au si kai yoe kai usikai yesi fo ma inga uka ko sulfa ya ku yai ia maka ufa ku ku ilalor ka ko ula ula mal ka ko nyupi e mai sima nga ola ngale mafu fo ka ko mama afa ku mangela u vailima pe ya o e e kere mai pe afa ku mangela u kasi mala u dua kasi nga me ka ke mama e o ka ko apa fa mai e inga o singa kasi ya le se ka ufa malu se ko lo ka kingo ele malu se so kingo nga me a lo mai ke malu si mai le li se ai vai vai fa mai tab A family upolitusi mai a o vai vai ona oa ma losi ya ile aisea langa uti fatu tua ile tua oi mai ma wepe anga ule anga ule faka malar ke mingele oke ole ofise me o kousingu oange ya ai matango fiele fa sole fiong pa ile tua mo tatou tatu usita ili fomai usita imatau situ la fono amele fomai ya emai ma ili fomai Ai lo le fai o kako mangaku makako ma fau fauma. Fai mai e, a kako ako vodi fo mai. E ia ia le, le fo mai mo le mai. E ia I fale mai iau ngai le fale mai. E fo le mai iau ngai le tatu fo fo ma yaso lai le tatu. To ina manai lo matua. E ka kawa ngai alu fo fo oi. Kawa ngai alu fo fo oi. Le si le me wa, fai nga kai wa kako lapa po. Wa le ma fai ya kako vai nga ave kako mangaba. Ko kiki o kako mangaba I kako kuri vai. O ko jiki avai mai kako kuri vai o aku kako mangava ila lo fufia ko kako kuri vai la ale o ye le lua kare po ya tatu felo ya sata ya te wolu ngali tatu po kala me faftai te ya sa mole atu pele mo tatu maftanga ni fu ya ya fa moy moy la tatu to felo ifu ya sata ya te wolu ngali tatu po kala me wal tatu fa mal stino ta ya o sumpa sumpa kako kaya te po ale vive si ngila lo lang me kupu fa tatu fa mal stino pa ke ya kwangi si fa la ve pangisi me o ngio langa le kako ke ola ya Yang oleh kaku kengil lau lagi. Alo fatela tu sama lo atunu bele. I love you. Manuia telel ne yaso. So ifo mai manuia.
1: Dalo falava. Oli siu fonga le neyo Samoa.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le phone mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa kava. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala lwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa uto mo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo isi a unanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abito. Tell your wins quotes, Q cards, Macy. Valang Lola Tire World and Auto Limited Ile Luffy to Tassi Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Bole Luffy to Fan Tolu Lulu O, Molifali in Sinia.

0: Kusi maya la fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o telefoma I Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: Soifua mruia no tātou watunu ua tātou mafuta le nei fo I asa fau. Kusi maya la fa fofonga. O le fai le fia fia le sosana te nei. Na longo ina ia leo leo le tina ia unasa yuni sa polu. I le tala faa noa noa I le maua o lona tuangane ia eti sa polu. I se motu fanga o neone ngā teifale o vāyala ua maliu. O se longo na matua faa te iai unasa. O ono o lona tuangane na ia faa matala o se tangata. E le tango fia le ava malosi ma le sikaleti. E fia fia e tausi lona soifua malolo ina I tāu mafa. O fuala au aina. Ia maa se tangata fo ia fia fia lona o langa. I le ola faa le nātura o le si si umanga. E peo na masani ai lava o na nga ilo na vaa o se kayak. Ma malo o loo matafau ili motu fanga o neo nei vaa yala. Wa fitu lima tau sanga o le soifu o eti. Ma ua faalia I leo leo. O loo taalia se taotonga faa pitoa sa ili aida maafu anga o lo na maliu. Aida tele noanga na faalia ye unasa yuni saporu. Wa ave le latu utalo sanga ili pule o maliu po le corona. E fia faya vave toe saa uninga o lo na tuangane. O se tama e to alua o na alo. O lo na afafine na taunu I leso sa manisi o le ainga mo se malo longa. Ai wa faalie unasa wa feiloa e ilo I mata o le faa noa noa. Ona o le maliu faa fuse I o le tama ya eti sa ponu.
2: Well, it was a shock. It was unexpected. He was doing something for ilo le lasa faile se me fie fie inga ye, fie fie anga ye alu kaide saami. If you are a pay for fat, yeah, Malaysia grandson, you may make a farmer a holiday for you. So, elangona level fa no no on semafutanga uwa. Wabave kelele mo watu it. Au iti lesa mkwa ima alosi saka fa I koru waso I apaula. Ya alu ika iba yala. Ife alolo iso loa eki. Ya lakulo alu ilanga kai ekle kai. Imutu ya. Naka umangu ya. Pule alimbea nga.

0: poison o le motu.
1: O le ase fuafuanga I le tautonga e sa ilia I le mafuanga o le maliu. O e sete longa leo leo fu ima fuoma.
0: O le e fatal tali ia le se fai unga mai le corona pe faise. O a si la fu I le afionga le. Ale corona I le teli potia a fuoma I. Ia peta tau na faise autopsi pe le ai. Pero mi nga le fatal talil matua inga afa pie. Ile ai mate manna oe evabe teutio matu tangata. Iwe, ave teutio tuangane.
1: Ia, le masu tanga fale a inga, tua fine mali tuangane. Le ase la ngona le leitei mina ua motu siya fafu se ili masu tanga.
0: Afa ingata, wao, o iki make so o tausanga ili matu a inga. Kwa sifulu matu, ia. Ako ete longa kodu ya longa faya e kake faangwa ngoa failele onga o ete peo lota limata matau le mea uma upo se faka ika inga tu langa la tatavale ya po laka truck ya po tu langa lata le what you call fatoanga maumanga ya o eki ya ete leela fesoso wangi ya itu langa na o loka fo yo langa ka kie manga oi e faile ma umanga ya sa ulava fesoso wangi o ke misia la ilku langa nga ya ma o mai foi tal sala no ma fau fau kua I ya o fo isi kaimi ya kalango o fo I e ubinga I le a I ya ma matua ya peo la le a isi si fo I le tal tando ya o te loa fo I le isi tu ya a faina I eniti nga isi o tua ngane ae kele I malamala mai fua nga o iaile le maliu a tonu o lea wa malo lo ma initi nga sa iai I eritu langa o iai wa faina lava leo leo langa ae a faapea iai se fail play ma se tu langa faapea o le maliu ya iti ya I baba ai pofea nga iai ia susu nga leo leo.
1: Eso nga se nga se tumba. Ia o me telefo ia wa ilo e tangata ia le ko I wa maliu ia wa tele ko inisio tala sana tua. Eso nga se nga se tumba. Ia le hoi ta ua I faisu e suenga pe ia se tulanga sa ia ini nga iwa inga sori tulafono.
0: Ema ayol sisili. A wafo ilai pa wang ya o ngase ia ki ilua inga pa ilele o ngungu te tulo a oso ia ngungu ia te tawanga ilanga fuala au ia ma koe koa ai ia malonga makalan nga fa pefele appointment ave se tu fo ilile a le ku longa maka wale mbafangi fai kaula nga sa mo observe ma ngu sepa so na ku ilai fai langa fo operation ya November ya epe o mea nga le uke ilo e hau la kou vya ia wa o eke ale se ka ngaka se tu lou lava ele ula ula ele ingu fo ilele alcohol o stangata lele ya langa diet fo ia fie fuala au ainga fruits vegetables bebe o mea nga I kakeke eka ika ia ia pe ia ise pele atonu wa le mafua anga na mali wa it wa le ubo o anga o a ika ile afo ya ile motu la eo ile motu a le tupu ile na tulanga lea
2: se fatalanoanga ma le tina ia unasa iuni sapolu o le tuafafine o eti sapolu ua maliu. Wa suesue nei e leo leo ilu tātu o tino uzi tangata nu o New Zealand, o masalo mia ilona faa urufale I Samoa o le tolu sifuru valu kalama o le la au faa saina o le maruana. Wa faa ilo ali mta ngaluenga o le tiute o ia la au faa saina na maua. Ile ngaluenga masani ali mta ngaluenga e faya lea ili fale meni e siaki ya itusi mameli ya umai I Samoa. E fitu ni afifi za hafafao mai tutonu o se fangu shampoo. Lea na au mai yai ni tanga pepa I ila laiti, o loo yai maruana wa uma o na faa mamango. wa ave ai fa time le fa balo le office sili o le mtanga alue ngoli tute le ufainga alue nga sa nga lulue I o lato tute masani le fale meli ya pia na mafai o na mawai ia la au fasa ina tolu tfulu lima tausanga o le tangatanu o niusira o taofia ia leo leo ma o ia lea na au mai iaile a fifi na mawai le fangu shampoo ma maluana wa matatuli le fa salanga fa fale pui pui e fa tausanga ma leono masina o ilaita po ilaita fili o vai telefou, lima sfulfata usanga o le matua. Ina ufa maonio na morianga e fa, e au fiaile umia o le fasfulu lua tesima le oono kalama, o le pauta fasai no le aisa, umia o ni mefaitino o ni peipatio ata se lua, o se fua po o se scale, ma se straw e fa o ngai mi mitia i ele isu se itulou le aisa. Sa ia umia fo i fasori tu la fono se la umbalosi, ma ni ututau. O se o se fai ngā leo leo na su eire faleo I leita po I lai, I a te semo le te usanga le te nei, na mau ai le aisa o paipa maisi mea feitino, fa pere la au mā losi mau tu tau, I lo na fale I vai telefou. O se o se fai ngā na fai e le tae au po o te ale fitu, le asa I ai le wa moria malo na toklua I le teimi o lea ngā lue ngā leo leo. E iai fo I se isi moria ngā tau soli tu la fono na moria ai I leita, I le te usanga lua fe lua lua, ai o fua la au fa asai na fo ina tua I ai, malona umio se paipa. Sa te te ele ua moria I moria nga umai fa leo leo, ai na suia la natali I le ioe, I le aso na fa atu langa I vala awai mori mau, e lango lango ai ona moria nga. O lona fa asalanga I fata usanga ma masina e ono ua tuli, wa to e se ai aso sa nofo tau fi ai, au su e su e ina moria nga I leo leo. O le fatu ina I rum tanga alue nga fōu mō mata ubutau I ainga mā nga fesō tai. E lau nga tasia o na tiu te fai ma isi fōi mtanga alue nga le malo. I le iai o lona Office City o le pūlenga. Ma Office City lango lango e fāu ruru iai au au nanga ese ese. O lo fito I tonu malea au au nanga le malo. Wa fai lo ai le pūlenga o lea mtanga alue nga. Le filifiri o nisi o Office Senior. I to finga o Office City lango lango e au fiai ana le au. Mo le vaenga o le Women, Men and Social Inclusion, au fai Ellen Ayolubotea. Mo le vaenga o le Sector Coordination and Community Engagement. Ma ferila ma leifua I le vaenga o le Research, Policy and Planning. Wa fai loa I ele mtanga aruenga I lana upenga ta fai langi, le fai fai loa I ele minstalo o iai le vai o lana au au nanga, le fionga moe fai wawo Julius a kui tafunai. O le filifiri o ia tama ita ia to lua maseli ia to tasi ia tu langa tofisi india. Ma le faa nau nau ta inga le afausi ai. Se ta ita inga malosi mo le mta ngā ruenga. A wala na tautua I le atinu u ma le matlo. Manuia le ne yaso I ngā ruenga ma tiutifai. Soifu.
3: Pui pui lo a inga I le tau malulu. A wea te faa tali. Faa tonu nei loa lo tu I le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe I singa singa se tu mau. Mai tanga, po o maua foiso o alo I singa singa se tau maanawa. E mawhai o na whai e fua lo tu I le fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to I whai ngō fie. Mō wha pasili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I ar fulu.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. O manu e fulu whātasi e fēle lei whātasi. E mazani ona waia le winga o manu nei I taimi e whangota ai. E o whātasi ngongo uli e whapea nā fōi ngongo sina. Toi titi lava a le mawhai ona whangongota whātasi. E iai lawa manu na o ngongo uli. E iai fo I lawa manu na o ngongo sina. Toi faita watu. E iai lawa manu na o ngongo uli. E iai fo I lawa manu na o ngongo sina. E sea sea o na fe filoi I taimi e a iai le mafua. Ae a fe filoi foi. E mangoto lo le mafua. Ona fele lei vaenga lea. E masani foi ona vaia I swing o le tau, le femala ngā I solo. Oi tu ai ngā manu ese ese, ma I lea tunuu, I lea tunuu. O manu e furu fatasi, e fui fui fatasi. E famtala I le winga o ni mafutanga, ai ngā lulu e fatasi, ma fengalenga leai. E le tawiso ina le mori mawina, o ni taununga le lei, o ni ainga po ni e kale sia, e tutufa atasi ma le loto ngatasi, I le ia ina o se wha moe moe, tusa lava po le ale tele ma le taungata o se ngā luenga e wha tino, ai a loto ngatasi e matua maa maa sangia lava. Se tasi o pelipitelo na sau noa I se mafutanga o tupulanga ma matua na o fai mo semina ma sau ni ngalotu. Na maitau inai, lelea I o se faalo alo nisi o tupulanga I teimi ma malu o le sau ninga. O na failo leo lana upu. Ia vai outou. Aua lava ne I outou manatu. E o maini mo salemi po ni hintu e faa ma malu le suafo Yesu Keliso ma le talitonunga wha kerisiano. A autou le wha alo alo lava ma wha ma maluina. O le a ngoto ai lava ina. Ae fai mai se tasi o fai fe au ilonga o le tala le le. Wa ai pei a ma fuli tantou I polo kalame te talo. Ae le aini ma futanga te talo. Aua le matau I le wa ainga ma le wha alongo mai e tangata ae vai vai le anga whaia lo wafe afe faaloto I fale o le soi fua te talo. O le o faatasi o fafo matatonu e tawai ai o le tangata kerusiano. O manu e fulu faatasi e fele lei faatasi. Ia manuia lau faasongo le neyasu.

Schöne Grüße bei der Quark.

Thank you.

Yeah.

I don't know.

Talofa Samoa, was the near the total sfulta usanga o tautua Dr. Chenmo Tangata Samoa. E ala lea I vai faa le natura. Mo ngase ngase peyre bai suka, toto ba walunga, po le le mo fo yo se whanau. Le maisela, fatu nga o ti nga o tuli, maletua, tino puta, ka nesa malabangeso, fa pea fo ili furu, ya emose o le tale malefiva. E mo fo ili paste full nifo e mnongi le le yailo fonga. Talia le ACC quote, pala au mailoa, Dr. Chen ele lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pea fio mai ele lua selau, lua sfulu ono Great South Road, I o ta.

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo ya kilang. Mo ko foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala alva ya so le ko kong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo e si au nanga. Warana fitness ile na o le se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mole fale inisinia.
3: Like a street apostle, I'ma spit rhymes, boongers relate to my ghetto parables. I give you truth to serenade you, speaking my mind, specifying every reason I hate to be

0: I've been busy singing the track choir o lo malu o ia fa mai ai le tanto proclame lui tau le aso o tau runga foi le proclame le ni foi ba iaso e moni fa fte tele lava so gaya pasta eti sonanga fa fa mano a ribbon eti sonanga fa fa mano fa ftai mo le tupene ino tanto lui tau mo le aso le ne tai ama le foi ba iaso a to fai lava lea fa mano si au fo le atino amatai le aso mo le aso aso le va iaso ya foi ni vi inga le tanto tua le langi si fulono le utiale tu laiono. If I forgot to book a on the tire, Radio Samoa, 5 days for longer, the Enterprise Motor Group, Matukauma, the Avenue Pacific, a lot of fine out in a 12 hour book a little bit. If I forgot the tire, I'm a little tire, I'm a little bit of a song on the other music, a sweet faith, Lois, Matua, if I feel for your car, or I did if you need us for a million tour. Your woman from Marcaco for Yasua, Malo Nusu, let to know. A fite tunga chuche ma faival ni foi vaya so a tofa maro si mai fa marka ko vaya so fa mon mode e o mai fa mo si ka ko wa mio a mo lo ka ko pingi outer ni ya so fa mon mole a awani ngalona fa mo mai lo taimi ya mo le tolu ngal ni ma so jar po kalame a reto o le ola le quarter fitu e le tai nei on ta to malu on ta fa nga nga na mon nes freile a to pena mai ni so nga pasta la fa ko pa today in history ta ba vai pa mena tu pula so lo ke to pa e le telo to sa ba vai on le tai na fitu e le tai nei ya mal fa po ma telefoning al britani pe ta le fitu por kalame na o po fa le fo carlos freile la to wa ai mo mo ta to sa si po mai no wala wala le tai ao. Good morning, my lords. If we have a valley night time of four, yeah, I don't know if we're going to know each other. My five of five, whatever you saw, I don't want to wall up. Go ask your lawa. Go ask your law. Passa, San Melon, it's a two dollar wall. In the night, so long a lame sound of the moment over. Don't want to wall up. Never tie a four, ten or ten mania, they know should I mania. Yeah, let flow the lay on the traffic. Not the man about little did you want to let some summer may have to want to tell a lot to lie or put a lot of a little tie out. Ya ko ngola fo wo su mala ka poro la tou ta yao ya de lei o su ma nga yao nga ya u su la fa nga ruenga yo nga de lue su mai ya le seling ka si ma ma to mai ya u su ka ko lu nga mala ka poro fa ni mili mili lu nga wa mala ka poro a ya ma ngui yo ko ka nge ya su a go ba ko fu ka ti of nge la fo su lu lua le ba ngwa ke ki masters le ma ke o mai ma su nga fa fi au ya mala u su se ma ko wo ma ke a kakai nga fo kai mi la fo su lu nge le o I'll talk to you about it. I'm not going to want to live with a child.
1: Thank you for choosing ClickX.

I'll tattoo put Colombia and Retoli all out. If you fear for if I feel what I'll tattoo to do, in a swap for a solo tattoo will leave for all my Lord so if woman we are. Only Momoti Motel Lima for you be loseful told with a pair, a yellow twang at Pablo and Avia Timoteo and a fight yai. Timoteo, ea away tainu na olivai. I inu sina waina ea nga ilo mailea ilo manava. Aole upulamo oil asole nei fapea. Usitai ile fo mai. Ea inisia o ngai nei asole fapea. Tatou te le mana o mia ia meio fo mai. Poni vai la au fo io tatou tino ma mai. Pau wale mea ia maa losi ilo fatuatua. But I have aile au ongal tu spa ye, ai longa ole mena e mana oile tua. E ifot kala Yesu na fai e ta uel fo mai fai mailan saunuang. Ole fo mai mo e mamai. Olo na winga. Si la fia e Yesu a kako mamai. E au nga le fo mai. E a te tato. O ia fo ina fa a mea lo fa ina fo mai. Ole ma fau fau le ua fo mai. Ole mea lo fa wa o mai ele tua e fe soso ani ai. I o kako mai. E se ilonga lava la ua. Fa pe mai le fo mai. Ia wale ai se fa moe moe. E ke o kikai au. O inala. Ka ako ke fa tua tuai. Na ole tua lava mafai. O nga kako fa lango lango ai le na teimi. A fai mai le fo mai. Ia I konfikinga. Usita I le fo mai. Ni usila I talua inei sa matou ia inga makuloloku le si lotu na Yesu uso na matou nu. E ingo ia pi. Ia fa matala la kama sikala maanga ia fai mai lana tala. O skamala wa stroke pe ane male, eli ako se lima tau sanga kalunga a stroke. A efe maila na tala, uom kwa isala mo mailoe ya le se seo la na mea na fai. O na fai maina o malo na ainge siaki ili foma. A efe autu aina o ye ili foma ai, ini usila lava. E tatau ana inu la na fala au le toto, ma le fala au, fala fala koko mawalunga, ma le fala au le suka. A efe maila na tala, na ia te ena, ia le mele fai mai foma ai. Ong ala ai loe ia fai mai a ingu ro fala au ia leo ke malos ala ngomi nga ingu ro fala au ia o la ome ale la ingu ia so umu ia leo sika I fo mai ia ae fai mai ele ia ko ele masina ae kupulo mal mela ia na stroke le la eo omal keimen ngei o lo fia ngai mal ngase ngase lea ia ona ole leo sita il fo mai fai mai la nang kala ikia ke ilo ke leo kaimi o ke fia maua se vang o ke fau kua ika ngakai ele leo sika il fo tuangal fo mai e usi tai I le fau mai, le mea lai fai mai I le fau mai. Wa e loa lai fai pena, fo tala paulonga fai ya ilo natali fai le ngango Timoteo. Ina ua tusi mai a Timoteo. E sa ue malanga fau kuanga, ma Timoteo, ue ki koe ingu nga le vai. E ingu masinga wainga e au ngā moro ma I manawa. E ngā wingala, ole waina I aso, ole medicine, ole vai la au e au ngā I le manawa. Lea vai tau. Ngai loa e paulo, o le mai maasangi o ki mokeo, e fai maoso longa manavo. Lea langa ka ngoloa paungoro, kai peo le mea fwe lel foma. Au mai le fwala au e fekau ima le manavo fe mai. Ingu si nga uenga, e au ngā ilona manavo, e au ngā ilma ngavo Timoteo. E le ifa apea mai ponu mangua, paulo si ompingi o fa kukua. Ah, koe si ompingi o fa malo loma. A e le ifa apea mai paulo, ki mokeo, fa kukua ili atua. Au e ki kango si fwala au. Fa ku ku ile tua ke ai lu manga fa le ai fa mai polo ki mo ke va ai le medicine nga ole waina ingu singa waina e au nga I lo mana a so ole ole upu fa la mo ole aso le nei fai ma fai sa usi aki ile fa le ma va ai fo ma lua usi tai ile fo ma a fai mai fo ma e u e suka ingu fa la au suka tango ingu fa la au suka a fai mai fo fo mai o e koko ma walunga I ngur fala au o le toto ma walunga o le uska il fo mai na batu le tua e fe so soang ya ka ka ya te tato yo ka ko mai I mea I le o yai lo tato vi lo ya o le upunga mo o nge ya so fai mai alu siaki fo mai a fa longo ma walunga ki nga lo ulu ko siaki pe o ma walunga lo toto ya po ye se me o a fa inga ye te oi le tua fa fitai awa o ina foi matou le nei mata uputa ua fai ma fai a matou siaki ia ma matou sita il fautuanga mai foma fa fitai Yesu amen.

Wana malulu Fasolo fo ina awa walang lele ta oroto rua Sfulo no marunga na malulu fa mawina mo le som Ere vava atu Palmerston North la fasolo na awa oi pa unai wangan is your timing Sfulo no marunga na malulu fa mawina mo le som Sfulima marunga na malulu fa mawina mo New Plymouth Fasolo na awa ole tau ni aso nang lele tau Napier Luas futolu marunga na bevela ala Nang lele tau Masterton Fasolo na malosi savili mai matu isi sifo Sfulo varu marunga na malulu Sfulima marunga na malulu fa mawina mo le ben Awa ole tau nang lele Ele awa uli Ele vava atu Hastings lang lele le tau Luas fufan marunga na bevela ala Lang lele fo le tau Gisborne Luas fulua marunga ole bevela Ma kiri kiri roa fata la fata nei tai au Awa ole tau Pa unai wangani cho temi lang lele le awa uli Mana fiafia na neis furono Marunga na marunga fa mo Fa mo wina mo kiri kiri roa le so Tama kia makaro o kilani no whanga whasa longa radio Samoa Vavai atu sifuru lua marunga I mean le maru lua ili ni vangona tae au Leo tawa tata mai le mana malama Me eni kau wha mara mara mai li kai au ni Esa Kau wha mara mara mai li mfaimpa u mai ngai Jimu ia ai O wingona tau dea so Fasora na awa oe pa una e wanga Fasora langi le lei le awa uli Ma le fiafia na nei Sifuru fitu marunga le maru lufa mawina Ai fikau lea mara ti au fono mako Mangua kiki masters le Mau ke kange le afa sulu lua He wakul kai minga apu kwa maa Eta sulu mai ole la Tai ape au lia Fasora fwena awa oe langi le lei le tau Sifuru vanu marunga le maru lu Fasora langi le lei fwena asasa Ngo fuwa soru asa lulu Mana stofi ur vayaso Lumana iatu Papa Boba Brown to no matter my town and if I tell me all the time, I was a full mother law, Jerry July Fitu, Faman off of Taylor to know, my mom, my father, and it's a two already some moment, Pokalame, my own tie out, Tatu, and if I unga, all in a four, if a yaso. But I told money of my own in a tie out, the love of my langa, the two, Nisha Pang of Town, Fine Fatana for Fatana Fatana for my name tie out, four, I can nesting, by Ula. Liu Le Maenga Fatala Fatu Neitai Afo Chama Awang Malo Sifo Maria Telefo Asi Moti Uzo Yoi Melpone La Fatu Neitai Afo Fatmalo Fatu Tele Fatala Famai Fataloa Fakari Wavengo So Maile Si Maenga De Ane Kau Fatu Makone Ok Lele So Ki Kilo Kua Fataloa Piritati Lele Ye E Life for my oi Hawaii. Aloha. And about to Nate of Fo. Okay, civic admin for the about to Mano Latino or Tata Mafuta Lunga Fengai Munga Wenga. They for a tie of Fo. Yeah, Mahalo for the Tele Lama Fatana for my in Nate of Fo. Okay, to fill out soon for SF here, Miss Paya. Lovato Nate Alpha, Mahalo for the Tele Fatana for my Aspecio Yosefo. Lovato Nate of Fo, Mano Lama Sefo Maria. Is it Salava Bao? Sawan Shof. Yeah, and if I may sound lately, Sungal Fafing. Going for out. Yeah, my love of the tele. Yeah, also telling now, Fafuina Taniel, my love, see four, Nate Tile. Yeah, my little tele or tile to bang a 40 man, my sonny, or fatal for my Nate Tile or folk. Manuala farm, not to my bang, and a tile of Bugalamene. Melo inu fala mana yale fa maro fa tetsu e pasta la fa ko pone fa mana tu fo i male ta wo ba nga ya ya wai e to tele ta to e e mo wal ba nga na fa pe la valta ta lo ile tu ai so so mai lo na mana e malo lo ia nga se nga se ol ta to ta jo nunga na mal ta to fa tu twanga le tua ol le tua fa ba benga ol na mana e le ma fa na ba le mana fa ba benga ol le tua ai ba ai ele o mai u man fa ma lo lo yesu na ma lo lo ile a na ol fa tala ya yesu ma lo lo e fo i me na fa ye yesu a na ma lo lo ai mai e te man tua la le tau aso na fa tonu fe anu ya yesu il palpala a vengi ngai maka ona populai lea o lea o onga ta wala e I lo utal tu nunga a pe ona sa no le sunga fa fenga pasta la fa ko a e se lo pasen lo utal tu nunga le o onga tu spa ia e o fa ta sil fa tu tu manga ruen o fa tu tu la ta tu ta tu de ta lo ile li I ila na fa malo longa mana onga ruen a ta tu o le fai o le me ta on fai pe a longa ta tu o mail mail tino
pia o afapela le na fa na tumani songa pa sa la far copa petala yesu o le fo mai mo e mai lo no ingala a o na mai tato ia la ngala na fo mai fa ngo fi ala o ngatus pa ia le ai ma singa fa nga ka o ye a ia a ona tato is a sale on tato fa winga ina o ngal tus pa ia ia ona se se fo le me anga ye tato a ya na pawal me pore ye ale fa ina se fo wa o ma wo fo i to tele la to a na de tano am fa tu a o mai fo e wo mai lo ya e kwa ku yo ka fa wa te lo le a o fo e te lo e fa a te la fo in fina wo to te lo a ya la ke sha no a ya ma lo tel te no nga o onga na tus pa ia le fa na se a onga tus pa ia e o fata singa ruenga mal fa tu tu ya koe fa mga kumato e tu atu o tafa e fa malo fa tela le tefa batu le na fsosol mai ni so pa anga tar poka lame sa o le ile a fa mlatu a wo on te mi e e no fa la o mal fo mai e no wa te lo fa sosari mo ta to kala ngola il melo le no fa la te lo no ta wo le sta e a o ngal ka sial me no fi na wo fo mai a so pos fu lima tau sanga tau wai a wo la ko fa mai le mai fo mai a Mr. Many ole toto maulunga ole wa wa ngofo ile bora ko so le fam talanga sitting at the border meeting ele mo na le maulunga a le onga ton on for my dollar for my ya ta wa town na batu fala o e if so sania to a controller ele le maulunga toto fatu for my sorry doctor le la wa lu ke kama fai you know I mean no sin mo mo for my o ani me fai no fai in the if so sania tau fue controla ia le toto peona e sau noma ia ia e au noma le nuno fuala mai wa the best you can do o le komfai exercise te mi uma look after yourself o lau diet me ai me meo fapena fok doctor o a unga o a ulanga ku ka fuala au a le la wale fai me angau me sire angau ka umai a kia e le me tau no wale fai e angau fuu sika ia le fuu mai o te le te ena la le whamare fo mai a tau e mai whalau ona olo ule te tonu fo mai ane o te ena I le mai e whalau ule fo mai ona la whamare fo mai a ma whaina e ane whainau exercise ma vai wha leilau me ai I anop sa swani le ia ngala o le anas fuli mara kausang o le ai on on a o le on on a asi kamar ngai fwoi kaini ai e tu watu yo o tafa e ta ua tele a tatou e ona mai le tatu se fua maro noina al me fenga pe special ka polam ko a por kalame ko anga file exercise ko anga ingur bai me to anga bai le tatu mo fta nga simbola a e makwa e simbola le na fo i vai nga mo tatu uma e ma lo faftai so de mai mai mor ka ro ngane au ki langi mo ta ko bo ki gro fo wo ki fo ka ko so satanga uso o mai nga Brisbane fa pa la wa ko yo ba ge nga ba ngi ya le le alo va chu so fa fa tele fa tele fa mal jar bo klam ne fo tai on fo fa yo ba lo o ta ko ya ka ko po ka ba ko ba ya ka lo ma ka lo nga fa ni mar fa du so le ala o le o ta ko ko ba lo sia ya o ta lo nga na po ma lo ya o ta ko ya ki lani fa ni mar fa lu Southland na ne ta alo ma Northland sfulo tele fitu po na ne ta ya o le ma tele lu la o le ta alo ma tu ma Canterbury Countess Marukawa ta alo ma Hawke's Bay lima tele limba ile fiafi sfulo tele fitu po ta ya ta alo wakato ma Tasman Taranaki ta alo ma Wellington lima te aile lua ile aule le sa e mo Bay of Plenty ta alo ma North Harbour ile tele di tele fa fa ile aule le sa poka la benale NPC chale se o kuwai ngao me le vaso fo se I pingi au skari e mangi usila kalonga bua le mko yo look forward al talonga le sore ah ba ka longa mo no blelis lo kapel wo talonga kasi ka longa fa mengi maris ka longa fa o yo skadia ai o ba kur sa o skadia le sore mko malosia al ba ga ngar ka longa malosi ma skadia asi dia kur malosi lo blek ai se lo pusing ah ya malo oni sina talonga la fa ga solo ele fai ungar bayaso bo alo mafana wona tno ona fenga fo ema talonga ya man wiele ano tu mafanga tama ele fai ungar ne foi vaso to tomo de samo ina wo lo se fulu tele to la fitu fana na Jerome Graham fa fi fenga ta ma le so ma le tarbo klabenga al Britania think a minute tarbo bianga sfana pe afar fitu ele ta ya ne

0: Raile le nei o lua ia ia soke topa ia ole na umata latu ta telefoni mo oe a mawhaina whaonga ina telefoni mo mori se whamri ango se tansio whamri latu ro nasa whana une so umana I telele na tolu fitu fitu tasi lima I vatolu ia le telefoni na umata latu mo oe na nei fo I tai au fau lunga tatu I meli on air radio samoa.co.nz ia ma tatu Facebook mari YouTube radio samoa pu lea oe Ya po feo vangana va vino mai no fam nyanga sfa na wore nei fo itai au fo ya le leo le tatu te foni ma lor si fo mo ria
1: ma le se fo ka vai
0: ma lor si fo ya si
1: pa ke lo mo lo ba ngo ka vai ya fa mo nyanga da sfa ga ul kinga ul nyanga ai nga ai di di pe le ki ba ga ya si pa ke le ko wa ul ya mai le ti ku si ku ma lo ngo ngi o ka sa nga ve la nga pa ki o mai ul tino Yo estoy la va fale tu ya fa taire tu nga u muro malos. Kwa nga kalo le ku po mel malos I maleola. Ya ol ga pa ku ku ku nga lu ya ga ka mo ul mo ye mai ku. Le u ma ku fa ka ye ku li ka u mo fa ku vi ga ye ku. Lo wa fa ga ukina. Ya po pe le ku ja ske le mo lo so ku wa wa ku ke fa ko ol ga ko ai. Ale ga ka lo ka ko ka le si ya ga lo lo ka ko nga lu ya. Ya mungkin kiri la bulu was fangau, am, pa mengyang ay melau fangau humala ya uskaria, lau ma ma pa melas ongeng, so so itu maya, ia pa pepo ya, aku ayang ni New Zealand, pa mengyang ay aku ni New Zealand, lau fangau humanya New Zealand, mereka aku ayang humala uso mengkuangnya buang kita, pa pepo melau fangau, ya pa New Zealand pang, ya lau fangau, os kau ingat itu ngerti telefonnya makayas.
0: Pede kirengiu, mo orkina, ye pa kai kere lava ka vai mo miro waso. Te lava mo ni lava na
2: nei tai ao, lina manu si fua. Ye pa kai lava tapai mo le ava noa, yo le nei tai ao, te fia fa mani a tu le a sa pa na uta mai o le tina ale ia mea fo a ling nei o tara. O le aso lua le o ke topa mea fo wa ato a ilo fitus ful male, male tolu. Yele titine tau sanga wafoa yele tua mo one fo ta wi ave o setina mata la itlene la lulangi o tutoi ya ve o setina ya lo fo setina ta na po ile ali itai mi uma pa tai me fo mo me u malava ye o lo fa anga yele ma vai au mai la fa na uma Ya I feel it to male ainga ya roni nei otawa. Pa tai tawai ya man via telelo waso.
0: Tai na valina mo ya fori nei tai o fou lau feeling. Good the morning.
3: Yeah, long the time.
0: Ma no. Ma no se fua, ma no se fua.
3: La su ma la oa o ma no fou de kawaka ile. Kawai ngola tunu.
0: Tai.
3: Tawai. Olo wasa ngam eh.

0: Thanks. Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le limba ta la tu tongi pe fa wa in le Pacific Easy app be fa tino ayo tu be fa mo moli mai lo telefoni fa be ai. O lo avalo fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account ba fa mo le facility lu mo le telefoni ba fa tino la fo ino lo tu pe ai na fa be to al. Mo le tongi no pe lo mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ba so se au na
1: Talofa sa molo walofa o fia avesa uta pos famo moli sa mo mo polu po se vai o le Jack Shipping i manukau le tali o se lia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping o lana special offer o le avifua le uta pe yo se atupau e i lalo ifo o le tolus folo kilo i oe e sa o le lei oe Wawe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iwa lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Ulea wa amata ona ta apiena wa amua yulai au kuso masetema.
2: Ole Samoa Realty, wa faatotua ina i Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fasfulu tau sangala na au au nanga. Latau te fata wina fanua mafale, fai alisi o fale mpisinisi, e o ile iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atua imho oe. A e fia talitonu, fafso tail telefoni, o o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Peta nga iane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
3: Uzo!
4: Oso!
3: Sun, fefe o kausinga yau makari ila manga yau lau kawalifou.
4: Ha ha, na buiwe amusha uso. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka, wa uso yaid kaya wangi. Le yung miyang fakamoe lau fainga duenga. Ayo akuri afi afi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kawali, piki apu SUV, van, sos kwenga kawali ha.
3: O feet faltava.
4: Ole lima ongo fiku Great South Road man kao. Beverly over Selau Dima O Rua Rua Korfa.
1: Enterprise Motor Group Manukau. Sa Ili, Fili Fili, Ma Ave Lua Lautavani.
5: Company of Open Along Long Malo Silpokalame Malo Tai Al, Enterprise Motor Group Manukau, Faftail Pulanga Mala Fang Alwega, Ya Mo Falo Longa Follow Amun Trail Pokalame Malo Tai Al, that was just in Total Lotta, Enterprise Motor Group Manukau, I have Fairland Lotta, or Yate Mali, Yalum Fano Samo Fafila, and Jolson, I have Kuso, Fili Lay, Maltatu reported later. Kuso, Fatemon Tabit later, Malo Sifomoni.
6: Ya, malo foile. Tawa tai malo foile us ne tai au.
5: Malo fa time bon fa no time le foi tai au fo, o ta tu ye masina lon se furo le foi ya tau sanga. Ya, fa time bo au nanga fa time mo fa longa lo o fa benau na sponsor le tau pokala me maro le tai au. Mona tu o lo fia fa tau sta vale o le o fa lo ya o le masani lava pe a fer le tau enterprise model group in Manukau. Yo lo elo sunga bena for sunga and Jerry Cool mona fenga rua fa mai mo tono le tele ta vale fil fil ta vale ya wala nga fil sa ili fil fil ya ma veron ta vale fenga fia le va nga tau tau fo ya
6: ele sele tau no me lo sunga ya fa sky mol ma to wa no ya e fa sky ko ta tu le tio mol fa rua nga fa sky pe wa fo fa ilo mo fa la lo fo ile tau tau vai vai enterprise ya le fu mo ta tu to ai tau no ya o kitopa ya o to pa ya o lok mai ya ai a fo ya pe o le ala hol na o lo ta pe na fo le ta to wa au au nang ya wa fo so pa mama a venga le nga sa ya pa o ta to ka ba le ya ai ve o lo ya fo ta to fa pe to mo tu la fo le o le seleni ya e fa ye la pe tu linga ma ka tu la fe ta la to lo fe ta la cashback ya ai le mana o fo ya pa ye na e fa ta wa ta ba le discount price ya fatalo fatule ala uswa is about to what you know the lava say buying all pay no mau mai ta pasal la ngon mai ta ya fo ya ka sai de tu de fu ta tu fe lo ilu mono ai lo tu no re nei ta ya ya tu la ma san o lo mole atu fo'i le fa'ataisi tatou atunou i lenā foʻi masina uma vae atu ia i le lagolagosua fo'i ma le fa'agāina o le tautua a le enterprise ia pae nou leo fa'atauva'a e faimasui o le pulega ia mo le atu ai fa'afetai le mamalo se tatou atunou ia e maisiai le tatou letio mo le galuega faifai pea i aso uma ia o le nei vai aso olama ol matuate lo ta vale po un malo a mata que lo no hace iba se la iba lima ya e olava di lo mai di ta tu ta vale a po tu la pena lo vina a fa pe o lu mal mate ti mo sai lo so sa ya pa tu no no po tu nei di le enterprise ya su mai ma pa la mai a ya e sa il so sa sa ya wa ko nei ya pa si na po ya ma se le pa ta pe na na pa na di le lo tu sa mai ya tu lang ma sa ni ya o ta ku po ile to ta pa ilo ya ta sa ma nei le wa lima tsu lo no ta sa ma ta tu a ta to o na na ya wa la ba le ta tu ino se ta to wa tu no no no winga so se ta vale e pai o na ma wa no ta to lo ko a ma ta tu la ba tu lang o hybrid o ev ya po electric vehicles ia matavale la iti fo ia i tulaga se fei le penisini ia e lua tatou ia o le C2 o loo iai le tatou budget card lona uiga o loo maua uma tulaga e a foi a e fua i lau paketi ia mo tulaga o le finance o loo iai lava le tatou in-house finance ia e fai masosoani o se tatou atinou i le tulaga o le faatupaina lou sa ia o loo potono i le itulā fai ona maua le tali o lau talasaga ia o nisa tulaga trade-in tulaga fapea ia mafai lava ona faia tatou aoaonaga pe fapea isi taavale tuai manaomia le tofia upgrade faipu ona faataunia le tatou aoaonaga ia fapea foi le mose avanoa e sumai ai oiai tatou website o le enterprise cast.co.nz loo maua mai a tatou taavale fai foi ona faatino mai ai lau finance ia o loo iai le link taavale pea fapea ua e maua isi taavale tekauima au foi fuafuaga ma manooga ia ou tulaga masani tatou etres o le lima ona fitu nei grace half road ia le mafai ona emisia tulaga foi le loo le orange building ia o le enterprise o loo iai soa tatou iā telua ia mo tulaga pea e susuvai tatou telefoni masani o loo valuselau 6 o lo matou galue atu ma le suga lelipule iā teri kun ma foi iā taua papo e auauna nei au kusofia lelei ia mo nisi foi tulaga ia faamalamalama ua lava le proses ia ma tulaga o le faatinoaina o le faatauga o lau tavale ia faafetaitele lau suga le aoaʻo mo le matou avanoa ia maia foʻi ia toega o lavasiga o lenei aso ia maisa foʻi o le faasauni atu le weekend ia faafoga mau foʻi sio tatou atunuu ia lopagia le atua taʻitaʻi atu le soifua ma le ola tatou toe fetapaʻi i le fai aso fou e alofo malona agalele ae ia manuia ia fuafuaga nei atu e lau suga ia mai se tatou letio faatai mo le matou avanoa
5: nasuga koso faafetaitele mo le lipoti lenei taeao monia foʻi faiva ia ma le agatu i le faiuga lenei foʻi vai aso tautua mo lemenu samoa ina ua toe 8 minute loa toe le tale o le itula e 8 maalo faafetaile tunuu i lau mai moma na faafoga lenei taima le taeao faatalofa suga ia tara savaʻinai ala faafoga mai o Sala lua Sabaʻi, alofa atu le motele sala fai, beautiful Sabaʻi, suga ia sepu Luisa, ulutoa tele ai le faafoga mai moamoa, alofa atu le malo na tunuu i so se vaega Samoa, lo tala mafuta lenei taimi

Good morning.

0: First of all, I will tell Vita, Tata, Tifanga, Walmena, Moe, John Wayne, Elon Wakaka, Kifanga, Sawa, Morko Pai, and Molly Manga, Vayale, Momoy, Molly, John Wayne. For Grave, all Walesimos, all in Israeli. So as always, it will turn to Officer for later. Hello, hello, sir, from Rios.
1: Maro tawai leusu morning ya sao leu tawai o ma ko sen venga veo mai sa fo ko sa vari me kifa wa ko Liverpool ya ko sen me ko in vai u longa ka po me ko ngala fero ai ma ko
0: ma lo se fo ma te fo ile tu o tama futal ta na ofisa nail nei ta ao
1: ma
0: di a pisi lo ma so pe
1: ka vai o ko se pisi ma wa ko ke lo so ngaruen e lo po feso ngaruen Or if I ask on
0: yeah,
1: a corrupula, a lessee recruiting agent, manga, a corn mako wang,
0: wow,
1: yeah, a makale filling forms, yes, so many induction,
0: yeah,
1: interviews, fair with wang and a vai, be mo was a nadwing a pele, leboko vai falling or langs and having a living of ye,
0: yeah,
1: or calafia fika vai, yeah. Korua lau mo inga lu inga nga vai.
0: Nice.
1: Epe o tu langa na leva so pis ya ma ma la ko ra le vidi vidi.
0: Yeah.
1: Ele nga ka refer ko le wins. Au ka nga ka fa no ngot program me ko le so mo ngala ko nga ruin. O isi voye wa ko le ve ko ngol le wins. Ya. Ne la vala le wins ya le kar sa pe fi ke so esiku pe ke olai. Au sa ini sa nga ruin. Wa la nga ruin le fa so Alman Martin Hotos.
0: Yeah.
1: E ka penga le CV or ka valeta interview skills fa ku mo forms.
0: Yeah.
1: O me umanga la fa sa manga ku mama ye. Au le nga nga to vai.
0: Mane. O chelo manua le wensa no tu langa le o le o mai le wind snipes o san fule pe on an na feeling on ta o el so san le malo le o mai fule pe afeta la fule le molan to e above no is my job seekers benefit I'm on ngal wenga chelo to on kasi le ya la male to tu le Martin Hotel sa
1: yo ka ku fo ile kan mi fo nga le fiu fa le o le
0: eh
1: ale vai man mer nga ya o nga fo nga le sa o ka la le lo ke le mek fiu nga ko ingo malai urum pa ke le makai rong ko marmrong ele nga la ma la le duo sa fai ar mo ke nga la imbe le imbe le ko ali li wa lo ko imbe le le duo pa ke le o fo yak ko or ki dia ele makala se ki o lo ka le ele makala se ki se lo nga sa sa sa ma kala ka ma ko ta vai de fo la fai ma ro nga fu fu nga se I ka convince ka nga ka su nga
0: lu ah ai sa le le ah ya le le ala fa tele stala le tu al Martin Hotels ele mo po kala mo le fo ta fo So a lot of nothing no time and pesser corisha by mamma.
1: Badi.
0: All the pesser fine or a tolo pulo. Ah, now my pesser fine la tala langa, la fano longo pul pesse. Or peo sanga fafetai to mitia onga. If I are onga na onga, I am. Ya, to my fine I ta onga for more of all. Aye. And I'll make a mile and finger alone le fire onga nga or like A, B, C, D, E, F, G, la, so we call bangu bangu like English. A peo te lor vanga na le tupu sa mo le fapna dwina le World's Teachers Daily. Na pone,
1: O le tau tua le ata vai le lo o ngā fatau le mai na matau le upule le career.
0: Yeah, yeah.
1: O le tala lo o mātua no whalo ngā yaso ia koke ai ono, whanafi ai ono.
0: Yeah.
1: Ia o... O e fuele nei o fatau I male mau, o fai aonga. Fai mai a e lo fai tau le fai upulea. Ona e mana tua le fai aonga. Sao ta vai, World Teachers Day.
0: Yeah, yeah.
1: Ah, man tō le whara ninga le vaenga lea. O le na te te tō le whatu le loto ma whanga le mawhauwhau.
0: Yes.
1: The one that feeds the mind and touches the heart forever.
0: Mm.
1: Ai vai. Le hoa ula, me lau lirai ka, ngang waka vai. Ie o ko ma lia ni. Ene e ma ima e vasi mini e so alam ka vai. Ah, whaku kus pa ia ka, loko kene se ka ulwha ringa. Ia, loko kune ngea, APCTE. Ia, vai, da. Sa, o le ta vai.
0: Yeah.
1: Lau ta pena ia sa mua mole. Mole World Teachers Day.
0: Yeah.
1: O ngei la. Na ya la me ko I pisse I va ai o isa vai. I me ko o le area le anga se ma ko pingu ma sangi dungo le wafu.
0: Yeah, yeah.
1: Ya dunga le. Ina irkanga popo ai mo ina lo loti. Ya lo va isa vai. Le o lo o nga solu wa ka penga le malo. E fa ama natu la isa vai le World Teachers Day lu afe lu onno.
0: Oh,
1: okay. O le la. E o le so lima o ke topo witi so le a songa fua. A o ngei le o ka penga isa vai fa ya onga. O ka yao. Ya maka lako wa savali fa pikoa. Mafafie fianga e fai di malayo ton pasko e me kol malai le aton pasco ia malo abike epikopo ya mosese
0: ah.
1: O yele sa rua e principal ingale e wow. Kolisi de o ingala e fa fa fi fianga ka ya ta vai o fa e ulele fi fi le fa le fi o sa winga loku e fa o le fa ka sa sa pali ia o ngor ko ai ngor e ka le sia mer ka le sa mo ta vai
0: ya
1: yeah, ya yeah. O fa fi fianga ye ta vai e ko fule ku malo mali mali mali island pole moku
0: wow.
1: E be fome la ko e fa ya onga a e i pula onga se on se ma ku malo la mai isa foku ya oppo
0: yeah.
1: O la ku kape na fi fianga fa mauli
0: ah
1: o longa vinga o le aki nga fo i maka ka ka ya i lau lau fa i val maku ku
0: e vidi le aka far ko il
1: ai ang fa pela i mu merkasi far ko ai o longa vinga paulo le mauli sa vari ku bua ya ai o kape nga nga nga ya la ko fo ya bo nga lo fo ni se ya o nga umo ku malo ya male ai nga fa ya o nga wai o kerke lo ka le fa i le ka ku ta va
0: ya
1: ya e ser fa ya o ngul po ku o nga ai ku maulo nga o nga ka mikia o nga
0: exactly
1: e lift and is a legacy ya ya o le vi ngo le tu ka va e o o mo mo e ka nga lo so so ka mam so ki nga sa fa ya o
0: mana ya ya
1: o ya o se ko mai so simbio nga mua so nga ya lesa mo ye ma so anti sa pula o nga yo rung pulo ko mari ur ka po sa ya pe ka mo a lo fa ya o nga nga e ku mo ke ko va ke fa ya o nga a le ku mo ke o le anko pa ke se fo
0: ya ya
1: ko inga nga se fo tim o ye ka va mo wa u le vi fi a fa mai ya ya se fo
0: ya
1: ngo fo e kere ya ko risi pe aru ya pi ya ka a ko le ngia o e kar ko risi ka ho u por ko ya ta va a e lo le ngo makair ko inga ya o lau fale ai na lau vaile no tia
0: wow.
1: Se fo tim
0: ah.
1: O le uso kama pa ke sefo na la fa no pa ke sefo ke de u pum ka ki a e ye mo mo ngo ma le lau fa
0: yeah.
1: Ale va mi nga o le ngo ko lau fa mi yeah. O lau fale ai na man lau vaile no tia o le fa ya onga
0: ah.
1: O le fa ya onga so alo ta vai
0: yeah. Ma na ya a le le so o le ma na ya la lau fa no ngo atu pokala me e amata i u polo I fight with a way. You are all along on the mail, the little el lefo mo sa vai
1: ya anga fa pe le kisa mo ka vai o ke fa ya e ke lu mo fa nga o me ka ka ai
0: ai sa o
1: ba fo yole yole o le far ko e ke du o lasi le mo li ko lu nge lasi wa sa fa ya onga
0: yes
1: ke le komensal a wa mo o isa fa ya onga ia ko finya lasi ya ba ko mo onga lo fa ya ba ngue fa nga malanga lang ya ai mai si fa fa kai mo ka ku ya sa mo ya la la o ingo
0: ka mo le ya che lo le no fo ta po kala mo fa ya onga o mo lo fa fo mal nei ta mo ye le world stages day a le nga te sa mo fa pena fo ni sila a no ta wala na fino mo ta pe sila vai mo ha o la to fa va lo filima a o lo fa pena o mo wi ai fa na mo ta ya a so ele fin fanga lo ina la to fo ya to tu ma la to fa vo fanga ile o ina ne fa na
1: o to tu le ta vai le fa mel martin hotos education and training your passport to the future al passport of your life
0: yes
1: le vo fa ya me lo fa sa mo mo ya ya ale le ta pu elo so fo o ina se ku ka fa ko ngaro sa so se me ka ri
0: o just fa la o just fa la
1: le vo la u lo fa ele le le ngi se le fa sa mo le pe pe lo le le wu
0: pa la si fo ku spa ya e molti schiole
1: ka alme kumore ulo ka alme ka elu ma
0: sale wala lo should fear no ma what about solid name what if far fight on the council of Gilani e mene o local boards election a letter for your po ya votes for year post alela unaita ngata yo e voting booth for la to parata se me le pe
1: fa se kai ka vai wale o kakalo ya kupul me le a fo ye e mai le la ke kusi fa kumule fo mai ko hervole ko so busa mili ave ye o par ke lo nga lu nga a fo la nga nga sa wal busa mili lu nga busa aisa ko ru masinga la pisiro a le se me fa ye a le me fo le kan fa on me nga lo ka lu ye kuputa vai pe le tieno election wa lo ko election fa mele
0: right
1: tieno election le mele fa fa kai a kupul mele o le a ko ke le pa lo ka ma fo ka sera so fa va va ka ka o ma ya fa pa lo ai al mele la wa va ko lo ke kusi e fa va ya so va ko e fa ilo fin ale fa kumulo fom ya kele me ku pur mele ka vai ole le kumulo fom ma la ko le sika amilo ma fa ku mu nga ya e pa lo ka ka se fa ile ole me si ding so ku la fom ya ya ya fa ka ya pe ku ka fin ale ka so le me a ka ngu se mo nga nga ya fe se ka ku amio pa lo ka ngak Ele fa pega lo fe e malu lo lo fa di fori ngalu mer TV ai le fa ki ngolo pa loka o mai fa di pa loka ya ole pa ki fo lo va ku kenge sai nga fo ele kai de la e po ele ngol kenge wa
0: kule wa
1: ya e fa ya ko la ko ngona ma nga o se swinga oi le pa ki ke lui and may we will talk va yo le pusi ki va ku le ngol ko nga ka e ka mai ole si fo ele fa ngu ku rua ma ku rua wal mele ku pu o pa ki la hiking e mai promise mai e sa lo ko e ngalo a ko wal me nga promise ka ko ai fa si ngalo le ku la ve ku ngai ma fa le mele sa wa ngalo mo inga pe va ko kele me mai yo nga ole yai ai ngalo promise nga fa ile ku au fa me fa se swinga fa sa me kempo fe ka ya ai ole fa unga fa ka ko ta vai e ingi si fa me mor kai palo kai de se me mo fa so de kere swinga e kasi la we kisi ya upo la ku o le malanga o mele afe e kasi la e amakai o e kisi ni ngai ka huwaile lo fa ala wa ya kau ale lo ngufungo fo lesa wa ya kau e fa iki o pe afa le kongu fa inga malu
0: asa ya ya le leila tunu nantu e fa mnatu e tauna restala mudato mol palonta ale o la surusu lima umbalo la surusu lima o ke topa ya mudato restala umfani fai palonta mudato e le restala
1: ya
0: ya o le simbe mfai
1: o lo vinga fa kil kwa angi kuro una kumu Ele nga me o le paluk ah vai sa mo nga alu wai nei mas ke mai nga ku fos la mas furu a ver ko yo le skala mai maka nga so le le ngai sa mas furu ai vai le skala ala ya ka u fa ka u mas furu ai lo ele sa mas furu ka wala wa ya ka it's a lifetime thing
0: sa le le okay le le so len na to multa ba kala mel to al martin hotels so why pisi ngai vai so le mo le o mo la to fie so ngal ba nga
1: ya ola fo nga so so lo ku o ngai ko chol soli ke kwa ye kwa sa ngi le udi ana kaya o vaku ye se umole ke ngola ku le a fare ba nga se fulu o inga le unita lu fulu fiku ya lu o ko lu ngumele cake pride road nga af my level mala valele e nga vale lu sa nga imele gateway hotel o inga nga iso anu ya lo imele fa nga lu nga ya e fi or ka kwa ku ngula le ala u fi fi we le me so so nga na ko eso enga la so ngala ko ngalu enga tavai fero lo ngai ko elau ko va
0: wow
1: ko la mama la ko la fasa mo a ver ko pena ko elau fasa lo ngale ia ya o ko nga e kala nga fa ko elau au nga lo fa kinga ko elau e vem fu ngalu ya
0: ya esa wa malo malo fa tai e ale le ya e si me fa marka po kala ngai ka pe ko nga so ngalu nga
1: o le o so ngalu nga
0: ya
1: e ko e va kwa lo fa nga fa mang ya nga moe u mo lo nga lo ka ku e ngo la ku ngo ya la fa ya onga
0: yes
1: mai se ka ko ngo ngi si la ngi
0: yes
1: ya mai ka ku fa nga sa o
0: yes
1: fa ya onga u mo la fa ya fa mang ya ke le ko ko ki ke la nga pe ngo fa ya ku o le career le le fa le u pu e e dem fa ye se se onga o ide ko nga fa ku anga o ko ko ma fa fa ko fa ku mang ya ngi ya so ta vai fa fa ka ka po nga la ku ngo fo i meso alo se ka lo fa le ko I'm on wheel a lot of the weekend. Happy World Teachers Day, all the teachers.
0: That's how. Yeah, the layer of the Pokalame, while this was Oi Marsunga, so I was at tomorrow, and they tire of foe. A little tomorrow with the sabo, in what to a full manor of Minotolo, Tolo Tano, a little love. Eva. Yeah, Leone High School. A tongue in fatwa.

0: Down to fat all fall down book like me for young. Oh, Malavala to Rulinga J Samoa, if I've been up for in New Zealand, nay, Manuia Lavalia, so far betor, more for ya onga, la langia tour, the World Teachers Day, beyond time to yay, Fatis Melifunga Lilipule, Digicel. Ya se ita tan no foi ma fast for po ani va nga ya ona si le fiele tan uli tu tu al taru company ya me sala patan tu malanga ya sa mo pa ina malanga la wa uman fai la sim card unlock lo telefoni ya me uma ma na mia data si sa mo ya ele le la volo tan no sunga le pole la pepe tu na tan ele ne mala fai nga benga so so ani mo oi ya ni si mai nga pe oi ka ko vai mal taru talo sa wa ko uma na fa fa mal terminate talo fanga la pepe ma lo si fo
1: Sao
0: lezo nanga ya telole asalo lo la bok topole sale tele ya ya lo tobeti ya mane ya fa tewa ta wona ifan ola lo sil fia le na mata nom sa lo nil ta mo nile tu at fo la normal to tu am did you sound fa ya onga ya wa lo tfan lo ngo tua tele yo ba ngo le to tu fo ya le il scopa ya ona on ma dio nei nei fa na fo le a o fa vo fa ya onga ai elem fan fa ngalo ngalo la tu le o ina nei fa na mo lo ma nai ma ya tabe
1: Oi matua I tā ua lava.
0: Yeah.
1: Oi ni tautua a naifaya onga. Awa ele ngata I ai tato uma. Ia a tūlanga fuleo I nā pē I loa I pola ato inga me o ye I fo I lota lota ola.
0: Yes.
1: Awa a le leila ka faya onga fo I lele ila o ino ta ita ma fato I tonu ina fo ta ita. Ia tato I aso I ele asiso tato na sao maile masela au fo I lele.
0: Sale le. Sale
1: le. A no fuma to to manatu ya e muli muli saufa manuyanga ma me umolo tato mo ne vaiteng ya ai pe faya onga lavana na yai I vaiteng I la mata ina mayo la ino tato ya o tato ma tu alfan ya tato ulo alfalao ya fa pe ona ol teminal faya onga ya e o malava temine e to lo pulo ya lato uma Ya faya onga lo fa pe nga lu lu e fo o mai ni si la o ta vai fo la ta fa na il te mi o la o e ma to appreciate la vanga venga a na faya o e I fo ya na faya o nga fo le le e so lo taita ya I ras ya de what to fit ta with the mini pa ta la faya ya we vai la ye we vai na we man wi ata we ya le
0: e sa le le a ya malo manu o mal le o fa ta smile so nga le pole digital family to fo na faya o ma lava But if I'm not doing only for years of Tom or for young Umala Lang, yeah, the lay air, one of my uncle to undo this sound at all, I said, Philip, not family. Only
1: bang a towel of a motato, Mantual Tato Fale, go put to Muelena, Lena Tato, no, I love a mulafa, a yasum fiat.
0: Yeah,
1: only one more mail update, or less for really as or no.
0: Yeah,
1: they are laughing, let's see. Ya ma fa mai ai lol ta to fa tola e fa ngo fia le wala e yang vai a fa pete la foina le top up sa mo ya em fa no fa nga to ai nga le top up a fa ta o se la to pando duas futala ya na mo wala la to entry to ngol ta to se a e la foina foi la se le ni a fa nga to ai le clickex ya pole money gram pole western union at the tawla na ta go select le mo pa wallet ya ma select le ti sao eta no yel tupe ya or te ni foi la ta go tupe fa pe lo sa lauta la ya ta fi foi lo to ainga fa ngale pe to lu su ta la fa ta o se la to pan ya man tu na o lu na wa spent wa over man go su ta la na wa spent ya wa mo foi la la to entry is the Donald say it that of an go put to moela yeah or no winga la yeah or the mo wanna yaso ya masalo pe le si va yaso or no aso yeah la for top up I am fatalo top up fatal my Davis supermarket I am otino ya ta no top up sa mo over mal go suta la me la ta no yo in em fa yet to ai no na pa nga fatau se la to pando luas futa la fatau online for yang I tato to the Pacific Ya orang ni ada click X politing. Ya paling fata we top up. Allah foi na yo selin. Ya recommend lava ya le click X on or tu langa ai selatu falito. Ya le yel na tu office ini. Ya lo ye foi ya lom fana usa mo lo ngaru due. Ya en fai foi ona so swani ya pe ai ini ni falito. Ya la tu foi na en fai so swani le stala oi pe ai mana fai so account or click X ai man tua or click X. The online, ah, tell you that to the mountain, I'm at 12 allow my. Yala so fire to buy. Have a belly mass and you're fatino in the online. Why so wallow and we for Elestal?
0: Yeah,
1: I like to buy it. Your land now, my love of who if I'm gonna go now on a little rate, then we'll feel free. Ya malfali ru potu mo wa le ta vai a on man malo a on me o pa na ki si masile ale anna aira ya ol fa mana tu ta wa na le ale ta to di ti sao o lo mo fo isim ka ti lo fisa ya fa pe fi malanga sa mo pa wa le swinga la ye o no le upgrade le ta to system e don fa no mato fa ola tu ai nei pe ol me sa masani ye im fa ola nei mato pa fa lo pando ya lo lo o no ve ma fa ma enga lo enga upgrade le fa yon te foi lo tato e fa tu no ino le o tu langa na ya ta vai le musu musu mai ya
0: ya
1: ya ti ti ya
0: ya
1: ta mana tu ato le mo la talo i lo fisa na mo te ta mo ya ya ba i mo le un ya a wata penanga tu fo la sa fa mantunga ya mal ta meti a il vai a solea ya la fo mo su mo mai ya o lo mo la na va yesi o le vai sa salapa ya o lo bo mal mo winka ai la mal na me fo le fo mai le man ta no mai sa mo ya o lo mo le a va le a la fo le mo le pe pa va ya a o le a va na le fo le a va le ya o le sa sa o mai fo ya o il ta tu supplier le ya li sa
0: Right.
1: Le won't fight on na sa wele si sa salapa male marinka. Ya le wela mo male ava sa mo ya le alo su watu to tata no le ya titia kitchen titia. Ya wa o ya foi na lo ngafa ya marfainga o fata wanga ele blooper ya ai mai se fo ya cash pao ya mo la to hu le le va mana mi for cash pao ya ana yin for man na walk in ya ona ti ti ala o kilan ni te lo na fa yel tau tu ana le or cash pao mo nai ai nga sa mo ya ma le va nga mo moli ya e fi mo le to per fa ta i a ta vai ya la to lo fa pe ona au mai ala to le sta la ta to polo ke ti ho le sa mo mo le skopa ya o lo la vai lu ngal ta to website www.scopa.nz ya mafapion fatino la to lestala o dato lestala muli muli a len fai anafi ya o dato scopa muli ka voile sa wan watu lato la to fa muy muy ya le u fo ai me la to lima su wa feta la sa mo e fo so to ani ai a il fatino in no polo fetile fa fo we no puto science Isa moa, ya, mumole ato ele anga nga faftai tele, le fionga toto ali, ya to filau, atang to filau, o ta tefono lea, mese le sunga prestene, ya se alofi fotong, ya mal mamalo lato accepting, so sunga e faife au, ya mal lato faltua, ya mese lato umasa awa e fa mumole, fa afetai lo to wangan lei mal manatu tatu wao, ya ato no le, ole aile o lata malanga, ata vai, tele yano te tefau, sa wano te to lima o support ya le wa tadi mai le fo ai mai lima sfu afi e so so ni ai ya le humal tatu fa mo mo lo tala la va tatu le stala ya o lunga online o lo mo fa ti noi ya pe deposit sa fo tatu account ya ai mai lo sua fa ma le tau sanga sa fa pe ona ya matalia e le kuriso sa mo ya ma tu te tu o lunga ya fa ta tele ta vai o lo tatala fo ilava no mo war kuriso sa mo ele na o la tau na wa oina ya en fa fo ina so so ni ola na vol me te mau de te le sta la ya ona ma tu te dia ma le nga ngor fa ta i mal faro te ya fa ta te te vai mo ma tu av no le nei ta ya ma le le ta lo nga le o plak so lo te vai ya tu fa si fe feu te le o sta dia la tu ta lo ma se ni ta le ya va ya so te ya ma mi fo le alo at ol Newcastle Knights la nga le o ma lo lo mo te le o sa ta tu ta po ye e pe si au le nga le na il la tu spuni la au ta sa nga te
0: sa le ya sa wa mo spuni la au sa le Tai lau lau pepe, mani e whaifai wale asa mani ora pekenu so.
1: Pastai lava soi fua.
0: Tō tōpā rūni sā mōlta, tūni poti whai mai lungala wala nei fōi tāia. Awe tā vale, tōl pūlau, mālole on sāi, mālole fōi, mālole lava papale lungala wala, e le nei tāia o atoa, te loa se tāia o mātango fia telele lungala wala. Ia ono tu langar so longa le lei Ia o me umalawai lunga na wala nei fwoi tae Fou, ia au te lo fwoi whaina Fie fianga mo tātou le lau su tūte ma whaiva Ia o le nei aso Ia fe malanga inga fwoi au kilani So longa le lei me uma E le nei fwoi tae o fou Ia o le tātou li Spotify Umalunga na wala Fafte telefala longa click X Alfam natu al tātou poklame Fai uel tātou li poti malunga na wala nei tae au Sawa le mua oil o fafoina le tavale Sawa le mua pasesele tono le tavale lo e fafoina Ma sawa le mua tavale feho iso sa mangona wala Yo ilo fe malanga ingole ne yaso Mara weekend o loo yo Tato telefo li sunga seo li malau Ya mai alfa se salanga ClickX On sponsor on Tato Traffic Report
2: Thank you for choosing ClickX

0: Wow, very beautiful song. Ya manumalo, ya veta tuan tangata manumalo. Ile ne yaso so se meta to jau au nai, au au na male manumalo. Ne ofoi peke o malo, le roosters wala kiki loko le kele ya supporters. Le roosters le fa mai malo le final male Newcastle Knights. Ai, afia voi lalo toa lo mega kasi. Ai, eke mako malo fo iwa lai, tere ta vale. Cho sa mersi nga chong sia Bill Wilson le ufata smal ta tuli poti. Le ta chong sia, malo si fo buri le ta ya fo.
1: Ya, lagi macam kita usung ada apa? Ya kita ni pergi le, usung ada apa? El pergi pergi pergi pergi kalam le manu atau ia wah pergi tapi pilih mungkin dah, mai untuk tu tu asin sini untuk tapi mai mahu malawa. Ipo kalam le manu atau ni tahu? Ay sahle le lama le tahu nangga tapi untuk tu tu semanu manu ya semua.
0: Yes, yes sir, yes sir, yes sir.
1: Tu semanu manu, apa apa tu semanu manu atas mulut tu tapi awal lang.
0: Amen, amen. Or melo ke fi fi ke lu kala ngo ya o ya so uma ba ya so uma la nga e ke sa ngo ai meu experience lo so ba ka ni po ke so e
1: si ata vai e si la lo e si ata ngo ta ita ta ita ai le anga lo ka ngo ya ya ke tia po po bua po po po le man
0: yes sir
1: ke ke ko ni mane a u ko ko da be kai ka
0: a sa a
1: le lo ka ngo Ya, tapi kita lepas tu baik mematuh supaya orang lebih cuma orang tayau, orang lebih ingat lah mereka soi. Itu sahaja ke umur tuan minyak tetung sih dengan lebih sama. Abi mili tua, wanu mera mata tahu. Orang lebih ingat lah. Ya, nama lah sih lebih malu lah. Jadi semua itu tu fakta bahawa ada tu wah fakta balik. Jadi masih lah tala sam lasar panau tata lihat tala sanga saya ni kau kanati ayat tawa. Esok tu betul ti. Tontol sanga matu dia bayar lusa. Ya for listalin no la tavale for registration no la tavale fai fu lo make a cas the service no la tavale fai fu lo make a cas for the first 3 years of your contract ya for pay for lo vai no la wanna fitness ya oi ka feel lai yo la ki simanga ni pe ma ta bai yo bom bom me mo la for ye eto ke li tavale yo e pa wal me ngal tong tong ya tavale ya e ta pe na ma to lo sa mo to lo sa ya ba e ma to lo a seta yo te la ngo ka tavai ke li tavale ya foi pe la ki pilinga sa mo yo e Ate la ngong, yung wala mo yung pasalang mga papiti, wala mo mai on mo moli bi ingal mo tatlo sa paaw lang, yun. Ebi bi ila mo tatlo mo tua, ay lo ay ngayon sila piyan mete piyan mo itong siya, yun mo sila ang kebe ni stray, ina ipapatoy tuwa yung manukaw, mo sila ang kebe ni stray, ya lang te pong kebe ay, ol wo tasi, paapi tuwono, lima, fa tasi, ya pole, nga po ili tatlo len lain, ole o iba lua fitu-fitu, lima balu tasilua, o iba lua fitu-fitu, lima balu tasilua. Ya tabai, yung wala mo yung pasalang mga papisnisi, Ale bi inga e pa fo e lo ta to ta pa le lang mo ma to am no ya pre fo am bai man wi ta bai
0: a tong sia pa pa te lo fa to morir weekend uso
1: mo de fo
0: va si fo ole sia a tong sia Bill Wilson malatato falta vale o mega cas ni fo tai a fo Yeah, that's an all my mom of our phone on the table tile. Fell away by my jar of us a long tunnel of mountains. I'm going to tell my tour to us in Sino Samo. I love what they tell you, tell them on the far from my tunnel for Fangal Wenger, tunnel of Tabane, Facebook money, YouTube or Samo, just in the name of Tolamo, but far more Tassi owner, just Maltassi Samo. I love what more in Brazil and Punyala.

Taibale wa tele wa sifun malai wa midu tau te enei lei tu las folu. Tatu te mina ande wa yei nei tai au fomu lei tai au las falai le peona fafumba ele tatu wa tino u. Ia ele tau tua fomu la udanga le wida samua sifun malai ma ivi tolu amomu le tatu pa kalame. Pei ona yele nei tai au. Wa famayatu le tau tua ma le udanga. Ale sunga leo eta baimeni ma le tatu pa kalame. Ile nei wa yaso atoa. Pei ona ele tau tua le pa kalame le madua le tai au. If I'm allowed for the year to listen to the hour, yeah, but don't join for the tattoo watching the universe at Doha. I may say, yeah, only the line for the tattoo because I'm in the day out. I want you to yell, yeah, oh, yeah, but you know, I only have a star polo for near the hour. Over the feet are on Billy. Yeah, along our swimming pool. So, along my Malaka polo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, e fifiel pokalame le fifia mai to fa talo fa fa fa ya tu le nita ya formal ya so ma tongo fi ele tapo inga fo le mama dol tato wa tu no upe ona ye le nita ya ala fa mai le tu no ifanu ngol lim fanu ma tongo fi fa talo fa tu le nita ya ya ile ma fto mai ona ite mam tina ma tu mo to malawa fa talo fa ti ya te o to mo le nganga fifia fa malor se fo maruia malo fo lang matafi se fo laudu le ya ile ne yas falile utatu ye ile so duol ne masina el ta tunung ol man wi o to to mam tina ma tu ol ni tayao pe ona ala fa ma yai fa nunga le le fa nunga ma to ngo fi le lo fa le ol tatu wa tua ya ton fo ile il fa ma lo longa le tu ya te uto ya bi ia le li fa te le tu le malo sim le ola o po ina fo ia te uto le ni tayao ma tala fa tu le fa nga luenga tofi le tua sunga fa fa nga nga mo to fa tua tapi ngai patele tama te sa ola to le na ua bala wina nga lue nga le tua pa talo fa tu nei tai a fo fe la to vino lo to nga lue ai pe fiel ta te proclame fa talo fa tu ya te auto lo lo ta tu watu le fo ma futu mon le tai ao ya ma lo se fo moria le fo wa ta tu ma milcino fa tas le tai ao yo le ma tonga fiel lo le tua fa ma oni lo le li lo to se fo ma so ma tu ola le o tatu te mafuta ile nei asfalai le tō lunga i whea mga luenga. Ka ngai mali tatu mga tino o. Awa rengali a tue, share le tatu pokalame like. Nei mawhai on mai mua i ai nisi fo le tatu wa tino. A mese o tatu wa inga bomba anga. La tau tele i mawa ina fo le tau tuwa rewe samu. Kako ore eva mara anta. Awe kako kari e kari angeva yaso lo umar va yaso. Ore ta hua le na tatu we hala mai ale atal ta yao. Yo e fōringa fifi o le alofo le tua. Pata alofa atu le tatu wa tino o. La faisi na tatu famarastino le tae au. La fali tatu famarastino le tae au. Ile umi fo le tatu famarastino o lo ye le tatu flea market i tape na mai. Ai au ngā le fai o le. Ai au ngā le famarastino fo ilia. Le fanga yo ye lo tino. Fanga yo lo tino le tae au. Mana yel nai so sunny for yat oi yang ayo yalo tino temuma ya maya sa fa yama falta tu fa mastino ya a fa penache mai mo mai nei chayao penache ma fu chama yai sa fa no fo ya adwa dulunga ulima awali che pa bai bai awu fo che le bango fi ya ala falta tu fa mastino nei chayao ah check mai dato Maraya, ya luga, aluga, safa imaima, fefa pia mai. Ah. Ya. Alfa pia. Ya. Aya, magaya, ya alfa pia. Alfa pia, balmagaya, ya. Para sulusi e kawama, fa pia. Ya. Ya alukua. Yo, wakala mai fod ngit kayau ko farang fuyo kau au ya ere ku wa yal ki nga pe ti nga pe ya ya e nga yo ya la nga tau wal fai de fa masino ya luma ya fa pe fo na chenga singa si ya sa fa yel mo fo nga yai ba fa lo lo fa pe fa lo lo fa pe ba de ba ga ya ha fa lo lo fa pe fa lo lo fa pe fa lo lo tau au fa lo lo tau au an ko ke boy le po e ke boy le po e ke kakao le isi oku e fa fa riu le isi piko e kakao le isi piko na ala te e te ala mori tayao ia e fa inga kaa fu inga lenga na kau fa kuku ulunga tatou ia alunga
awal fosia be fape falunga tinga na le tu wai lunga ya ban manga ya aiya manga ya manga ya manga ya manga ya ya luma luma to luma to luma luma kinga yo ya ya ya manga ya manga ya manga ya ya kwa kwa kwa kwa kwa ya luma luma papalengi mai papalengi papalengi papalengi papalengi ya luma luma wah kinga kawau ya luma luma aku tak kuku oye dengan mian ayah kiri yang sini ikin ngoya oi ngoya cacau camam cina ya aluma ya saksa di luma saksa di luma saksa di luma saksa di luma aluma aluma ya ngoyo kafa ngoyo kafa ngoyo cafa ngoyo cafa ngoyo cafa ngoyo cafa ngoyo cafa ya mangaya mangaya ya ya fapea fapea kau aku nungo o mai sangu fo fo ilele kengo fo le yai a so fo fo che no fo le yai ya fapea o o lima ya ai ya manga ya manga ya ya kua kua kua ya luba ya kau fa ala la mai muse lo chino be ngai manga ye le vai dia le vai dia o le vai dia le tau o ya ai cheri ya la tai ai cheri tau samil tai au pe fa do famas dino chango lo le tau ma fa le vai dia o le vai dia e au ngai na te toe fafangu ina mai ia musele po sal sortino ha kamala rifa ma fanga fanga mai ko wei ngai kango lole ko lopu ila sau ba ia ngai kango lole ha ia wala le mangai e le ka u e mo oi au mo cha chou ia alfa pea alfa pea alfa pea alfa pea mangai luma luma luma luma yo luma luma ia ia ia ia cha chou cha pam china ma chua ia au le fa ba ve fo ala exercise Fela bana che mafucho mayai di usila Australia America ya alfai mai fanu ngale lele lo fo lele ala fifia o che fanu noi ala mari fifia para yo yo ino chino mai ele tu ai mai ele tu al malos ya ya hehe luma luma mari manga ya luma ke alu luma matatalo di manga luma luma ya alu luma alu luma luma luma ya lo tafa alu tafa alu tafa Oka kai mangaya, ori mangaya, mangaya, mangaya. Alua oya au ke pole fa nesta ngata ngai okafa. Ya lunga, lunga, lunga. Ya mangaya, ya sisi nungal bai. Sisi nungal bai. Sisi nungal bai. Sisi nungal bai. Ri fili fili nunga. Ri fili fili nungal kako bai. Ah. Ya. Fili fili nunga, ri fili fili nunga. Sisi nunga. Sisi nunga ya falo, falo. Pi koso pa pengi nungal bai. Au ke fa tu tu ri tinga ngai ngai. Si de ai ya sisi. Ele la mona tinga tino. Ai on lot to ai fa yaj. Yo, lo choa, falolo, falolo, falolo. Ke fa ku ku lor kinga, ya lo ma winga oi wa, wa ma ngu ma lo oi ya, ya ma, ah. Au ngi mang ba lo le ma ya oi. Na wa ma ile chua le pule ma le man nai, ki ka mo fa yen ngal wen ma. Pa ma lo si lo chino ya. Falolo, falolo. Oka, ba ya, ai ya, ai ya, ai ya, ai ya. Ai ya ya, ko falolo, falolo bai, falolo. E ke ka mo koso lu ma. Koso lu ma, koso mo lima. Sa fa ile le lo fo la lo ai. Ya alu ye fa penga oka ka di lei raya raya ingu malau pai pai pa oka sera pa senge ya aya mangaya mangaya yo fa ngayo ya alu fa pe bai ya alu fa pe tala chua le le bai ah tala chu le bai aya aya alu fa maskigo awe awe te pole fa lesta ngata alu ha oi fa ngayo oi ngayo oi ya mangaya mangaya yo Bang ya, lela laku lale, lela kau fasa sawa, yang akan bangga lela kau fa, kau fa kakala bayi masuk kingo ma, lela yer kayau, ya maya, zawi zawi ul fa pel moko, moko tebi cua, hep, maya, lala, tapo, luma, awal fa fa bea cacau cacam cina fa kisengese cacau, kisengese, luma, kas, Lua, Chon, Ba, Limba, Ondo, Pitch, Bal, Iba, Spoon, Kalaluma, Chas, Lua, Chon, Ba, Limba, Ondo, Pitch, Bal, Iba, Spoon, Atafa, Chas, Lua, Chon, Ba, Limba, Ondo, Pitch, Bal, Iba, Spoon, Lalo, Chas, Lua, Tapo, Lua, Chon, Ba, Limba, Ondo, Pitch,
1, Eva Spoon, Tas, 2, Tony, 4, Lima, Ono, Fit, 1, Eva Spoon, Luga, Tas, 2, Tony, Akaka, 4, Lima, Ono, Fit, 1, Eva, Kawau, Kas, 2, Tony, 4, Lima, Ono, Fit, 1, Eva Spoon, Luga, Tas, 2, Tony, Ba, Lima, Ono, Hit, Ban, Eva, Sun, Eya, Eya, Uka, Uka, Bye, Bye, Lima, Aya, Se, Lea, Ya, Se, Meke, Lima, Fai, Pa, Yelo, Loko, Kamoe, Hey!

Tau fa via via ngale jae ao ina ua tari mo jae maluati le was fu mar fa minute cha ina le tula su mar jasi fa maluatu ta tu wa tinu ile ne fo ia so ma ne mo ne fo ia so ma ta ngo fi mo ta tu ta mam tina ma tu mo ta maluatu fa ta lo fa tu ta tu pokala me lita ya fo a wo lo fa tu mo uto u malaba fe ngai fo imale fa volta puai ya a fe ngai fo ta tu wa tinu tu ma nga lu ngo ne yaso ma lo fa ma los le wo umal va yaso la tu o lo su fia fia ile ya si si mesi lo ta wo lo fia alu de ngadu wenga alu fia fia ai la tu for ngadu wenga la e ma ngir ngadu wenga ya awote ela ku e fa u wol fa ele fa ngadu wenga o afo ni mena tu pura son nafi i tono la ngadu wenga le sa ele fifi e yo la su fo le nei o la su fo le nei ya e alu fifi le ngadu wenga afa pe fo ya nga yisi me nga fa le kongore ngadu wenga ya nga e kangore ka kala o se vai o me nga ku pura ngadu wenga ai sa vari mai o ye ko fali ai wone la ngadu tero tatu e se me le fifi lo ngalu nga ke ya la ye le usa fa misa misa de fali ai le o se me tu pur fali lo me le ku pu mo ngalu nga ai lo la o me la te lo o la e fali tu no ngalu nga ya na tango la ile tatala se va fa ngalu nga tu o tu lo wa fa fongol ta tu watu ya nga isa ke ke ma lo ta vale ya ku i mayo se va ku ai nga ma sa ya tu le fa filo fifi ya ya tina fa filo fifi ya el fa nau wa le tu wa la on o le ma nga ya mo tanga ta ai ma na va ma ku so ku lang fa nga hi mom hi dad se fa ku pula ngonga fa ku fifi fu ile ai mo ta tu ya tanga ta fa nga luenga ai so mai ai so ku si wa kali po si wa fa fingi se ya ya ku ya oi fa ma lu tu da nga luenga ile aso mo le aso ai saula ma me ku pur nga luenga fa ma lu ku ya si o ya si o walo alfa mai so so ku ke kai ka u vori ai ai la ke ya la wa fa nga si o fa nga wo nga o me nga ku pur nga luenga a ile au nga fu nga isa ma me tu pur nga luenga tono lu ai nga sau fi fa fi lo ki nga hi baby oi Hai la Rosalina. Ye ge kangwa o ye saumi. So we fear fear mari fali is of so fang out. Ya e mapu ma yef mari kalalu makwa ya ma luar ngal wue. Ma luar ngal wue ngi yasu yaki oi. Sia wu sia wai tu. Ya po sia baby. Ya po sia kau konga. La ngal uka kfang hau palang ilva kemi yo luka ko i fafu. Ya usamo ye ka waringo. La ngal eli usamo fu ibo ka ufu ya ufa pia. Ah, ye. Dia ngosa mo fu ila wa masau fu ka ore baby mari mari hani ile ka kawingi ngo kanga kaula wa ka wingo ya fu bari suinga a afa pe fu ila li tai o te usuru ngaru wenga wa ile fi fi ile to lua po le fi fi si solo ainga awa o te halu mana mi o le fafinga wenga se o me ku ku alu ala kula le e fa iva iva ma e pi ke fa le fi fi ma ngoi fu le fafinga wenga e okay o e si mo ku pu ya nga ke ya le wa ka fa ma e ka sa fu ngri kai awa kali fie fui fui so ko dua wa wa ava ku o masio ko dua de lei kasi ala so fare kong wa ya de lei ya ya so umba ngala ava ku yo ya kalu kalu wa o elo lu le ma kala yo e lu le ma tala ai ala de kayau isi mo le fie fie so ko dua fa ya ba de lei da wa ya ngaya dua la ya le ya fa pe la e wa wa fa visi visi de kayau ala mo de kayau fa visi visi ya ku la bu adu ngalu benga ai Moka ku yang ngofo fani nga iku wa fiko ko vai hi baby out the lay bye bye la ye ya alu ale fami pi e isa kana lu ko bu hi baby out the lay ya ala umai ko ki ki wa nga de ko vadia lo na wala kwa ngale ko vadia lo bye bye la ya alu ala ye le ngadu nga la si o mia tita e ma fain tatu tango fi fai o mia ma fain tatu tango fi fai ya awa ni te le se mia vi vis yai a ngofo a vi vis mai les o so aku o ye fa ko ko aku Abi visi mai des ya kango oye ya kifa audi de yak wa la ere ya se ai ngai de vivesi le ya se un ari de vivesi man kama ki de vivesi man ila ko maku e vivesi ya o king ya kwa e matu fa nga ya fa lung kaka o lo la nga nga ka ku wola mai lasu o lo la fa lung kaka yo e a fa lung ta la lu fa nga un sai e muri nga fo de fa lung kaka se fa nga ngi kai mi lo fa lung kaka la vai kai Fiu ngai o ma kwe wala wako ala hake kam kam ya ima ole voli ma. E ke manga o hasi I kera ku ke save de piko iku ole vori alai vori kamaki e oe alai vala ukwasi o kinga saure fale ya alai fai ya rangi wai wai du wola falonka le ala ufaila ufanga ya ongosai di falonga taasi ya ufanau ufui te ma ten tele ma e lima te isi ya ufanau le ango tatu ole lela va ongosai ya me fui du tatu wava aye me tutupu maritele o me le tutupu nilivaitaimi ya ono tatu Atatu matala
ki liva di leile upo I te tau ona awi nei whanau. Ia o lele leifo li nā, e a tatu so ona whaia nei tatu whanau. Langa wei fo di swinga la tau, wa tele wawele o langa mara sui fuanga, a o tatu we whato o to are lei, whato o to are lei. A ufo ina ilua tau e misa ala isi ilua whanau. Iyo e, le angal vai kaimingi, oka, e fe la fuwa ia fa upunga makala makua ala isa wafai ngai kamaki. Ia, na o sina tutu watu yo tafa tafa. Sina tutu atu yo tafa tafa. La angal ole meangi oleika, oka, makwale kaofio fia le meangi oleika. Mea fo ilia, ia tatu loa le neina tatu mafa ufau mamana tunatu le lei. Pea o male melo le ita, a ita, ia. Ma e on saila ia lea ma mai fai fai le mo isi o korua o ke ma kele kele e mire o kele le vivesi ma ka unkari so I fuanga ma ka ko baba ai ei le iropo o fere pa ki da kura I mai kakore kakore kakore se o ka fa vivesi fua ia kako ai a boi ka ile leisi a uo lea o ruma nu vai ia a vivesi mai ia e fa isa la edu iai a hai baby a ni o vet o ta bye bye la iai Oe mai ai a whapea e laibe vesi mai alu ko orua mai hani, ani o vet o ta. Warikei, warikei, ke al mai woi kalo fai siu ko orua. Wa ese nga nganga wa nganga mangi kai. Wa fui lai la kule upu fai sala edu lai ho o li loto. Ah, I say sui e fui, I love you, I sui e fui e o ke lofo ya oe. Ia mai ale fai sepu kia siu ko orua. Ia adore, ade kai fui duwala ea e fisi fisi nga kere fui ke ofo au yo oe maka. Ai ala mai ao e pula po le kar koru e kere moe. Kere moe se fai kaungo se upore di e ke moe ore kere fongi. O ka o kai. Mata lo batu ni se ma malo tatu wa tno. Lo vanga ma mole atu sungal fo mai. Ya ini si fo yona mai lo mai a on fo ni jayao le sungal fa fenga ngal le afiongal sea. Kalisia metisi la fionga ya lesunga fafengai ya reupena Masion halu fapefo lesunga fafengai nga ya kalama Sunga fafengai nga ya Patrick Uyonga nga finga mafedo wa imasi ya ufifi Aulea Patrick Ele I Uwai Makuwa nga kaa Sunga fafengai nga so Ufapengi wa makuwa Ese le la ikiki Ola kingola ikiki ya ufifi au E nga dudue ingina masi ya nafalitua le ya afo Ile E kalisia metisi I papakula, mafidua ila nafi marisunga rifa fenga inga mafata alofa. E la ikiki rifa fi au, wali kingola ikiki rifa, pisi sainga. Aya, pisi sainga rifa fi au. Ya, makala ngawala iya nga masi fai fi au, masi fa fenga inga iya. Ya, wa mahalo siya si fai fi au. A miang ufaku rifa fenga iya, ong sa iya e, ifufuwa o ima. Ma au mai umai fafo miang asaku. Alo batu remen. Patrick Malon se for Maria. Si awo ya na nai menu. Kasi dia kangaka wa makwa I makau. Kia le alu le wan boy. La ukwa mga ngai ngai. Wai fai fade le. E lo lefo folo. Oe nga ayalu le akwa. E kia kingao le ainga. Makin kingao kamaki. Patalo batu le jaya yao. Ni si for la tu o lo o. Anga yatu e fo fo. Fafengai ngal singal fafengai ngal kukia loli. Alo fati ati or jama. Reven kukia loli. Sungal fafengai ngal yasa. Ya malo li tina. Before to ofine ya malai. Woi vai leku mergin kiki yaso senge sendi. Ole alime wakupu wafofo oe. Yo e doctor uwa songa foa sendi. E ngali mbule mbua ngal hivi. Yao King Kiki e Kalo Fai Sandy. I love you, Sandy. Alô, se for 12 minutos,

Lau aisa wali suwa mai. Eo e tatu we vai vai ni fu itai ya. E mo mbol proka isa e kango ku kongla isa e masa we malo. Ae kango la ku ifa fule lai ni umia ae li suwa mai. Ae vai mo mbol aute. Ae ala lorita ya wamanta la mbol aute. Ae a ufu ila fia fi wamanta na mamai. E li te mbol soi fuanga e. E alo duwaka umalu walofa. Aisea. E temie e luta luta ile savalinga. E fori kemi wa e falong wakwa ele fi awai. Wai musu. Aisea lango me tutupu. E la kemi e kaudi suava ya ilu walofa. Wapei ose aisa wali suava il fafole la. Ia ai ua pei fo I ose fung ose la au ua mamai atu. Wale tue va aia ona fōlinga. Ole olanga marasi fuanga nge e fape ngā le olanga. Auane ili suavai loa, suavai alu walofa. Auane I mamae lo walofa. Fatu mawina ia matala pe te miuma. Ia malo fo I te miuma. Ailo le va aia kuloa ua makuale aia se selengi. Wai wawai akua uki uki fasua wa kauri fa ingaruenga ka mapor ki ngare ainga. Ola tau mamae leo lo walofa awa. Awa alfa mamae alo walofa. Noe, wapi yo se polo ka aisa lo na malo itu tono le pusa aisa. Ae wapi yo se aute matala mai le taya upe aoswa ile la. O oyo la ulosa mumu. Ele mafaya na beesea oe matutono wala ufatu. Oma kwa falu ngolongo ale si mape eka ima ngai ae. Laka aisa. Kao kaila alea. Wapeyo se la awe tu ae leo iha. O manu wa fungo la au. Ela con ele si fueron corvo e cafio la ele ca mafganga. Ia ai e mafai fanga e fai fa penga e sia kokonga o oyo la aisa. Ele mafai un ali sua vai. Ele mafai fo yona mamai. Ai po ina pe ai te mi uma. Wa pe o se fangu sa mo e to tono le lolo. I me wa e faia. E te lolo wata mai malupoto. E manongilo na moso oi malelanga ali. Awa o oi lava lea wa leva no ufatali. E alofa ke ngu farungono mei kaya wa bako alofa angalas fanga urki ngala. Laufini, mangu yelo wa soi fua. Alofa ya laufini, alofa tu laufini. Toto alofa tu mga oi lefa ime wata tonu le jula suma lua. Ile baduang le poya la tu siamani. Malo le ngo sa I malo le fa malosi ma va li me ai ngai kamai kiri ngale o malo lo a onga ki e ngo fongo fofo ya ma fis fisi da kiri fongi ba aka a kar ngi yaso ai mo manga ba si au fa nga fa mo mo me ngai kamai ki fisi la ko pai ni fa ke ngi la ko puka ya nga sa wale o ya fa da fis fisi nga ke le ya ai ku ele ulo ngol onga mo ya kwala ko ka fao ke lo ngo fi ai o ya kamai ki lo ko pai lo ngo vinga e pare ko puka. Benjamin Neri Vatalovatu. Se fomonuia, lema vujatu nei I tufuta foi sa vai. O pen Neru, manuia fo le nei yaso. Fotu tanga Vatalovatu, le fatasiati nei ausitalia. Vatalovatu fo le sungal fa finga ya fai fai malfatu ya kisa. Ea va pe fo le tina ya susana nese. Lema futa mai nei li tatu wa mojo le sunga ile fomai. Ia olofanga melo kere le inga ilfa tu ya foa. Le kai kai faka mala foa ilva inga olfoma. Olfoma. To tele ila tu oloanga ia tu lfiya mbolif suswani. E le kai kai va faka mala foa I. Fayor kau singa olonga soifua malo lo inga. Ia a olefa inga fo yole.
o le tino te mane te ua fa le ton langa e musu fo ai ni te wali suwa vai ale aisa wali suwa vai ale fo mai Hey Mika, tala ese, fatalo fatu. Sungal fa fenga nga fa ifai. Alo fatu la sungal fa fenga nga. Al me sili na la fo oia, tele fo ia ngasi ngasi na ti mawai. Ai tu, fa mo tau lo. Fatalo fatu ta tu poklame. Ma lor se fo mangia vai, o pe se fa so so le uma fo fo uma ul fa visi lo uma fo fo. Ya nga fo la ke le va velo uma fo fo la ul va so fo lo ka ma ke le fa ka ko ule aso. Asamo morning masinga lo fa ngi singe si mayaka ko pa mol mol le uaina o inumia ele suya ya fa pela lo ma kuo fili ali ai wa wa wa wa mi sia lo fa si nga ko ruwa ta ma fa ngale la ka usia le fa ma ongi le ka konga ya fa ma ia pola finga lo le lia sabi nga halu Aru malmanguia lo malanga e de ko fa yesu ai como de en fo fo kasi ape ko se fu ka sa en fo ngofo ya adu wa e ala ka ngi bo misia sia le mafuka nga fu ile ile lofa spoinga e ka ngi lo makwa ma e ka lo fa isi koing ore fo isi si ke de ye kala pe amoi ya man ko fo ler ka ngi me ngi lo makwa e ka ngi tina pe ka ngi aba aba ma e ka fi online Ya ba fa pe o lo meling or ko inga lo me Lo me La waisa wali suwa vai La waisa wali suwa vai Kwa uli lua po fea ko e mua mayai Tango lo maka vau fa pingi yunga maka vau Lo me Lo me Kalo fai la waisa wali ko e malo Foi o leco e aí se espoloco. E cani ela tira o baco vude de alô foi alô me. E a fa perco em ou foi langir foi um alô macua. E aí ou foi ah mau kilo kilo le aca alô macua. Kango comai comai le aca. E a fa sanga sanga e aí. E a fa perco susanga. Susanga nem alô macua cani le coco inga. E vai foi de olanga e. Eren ero makua e E su e akua walu Su e akua walu Sanga Sanga Tane koya izi sekele ya ukala

te mareko o le nei tae ao o e ao le awa le nana e usu mai ala songa fua tau le sifalaile wawai dale mamule maanga ya a usu amare faa maongi usu male lofa e lofa le ainga o ide aila e ke usu fo iao o e ao le a e ala ua sifalaile ia wai dale maanga ya e la tufo ia ba ile akia unzu makwa maanga ya se lengi dai kukong e a papela nga alu ngei vayasu e usu mai usu mai mai mai ele oila le a

Lua 10 minit jale uce nei le jula sma lua. Ole tatu te mina le wai le nei fo ia uli mo ila tolo fenga tiu te manga luenga. Ia mai la tu ulo mafu tu mai mo te malawa. Na ufa fonga le tatu wa tinu uli te fasa la wino tatu tala yemo Samoa. Fiona te wolonga tuwa le tau tuwa mrenga le fionga ngan mani manna tipi au tanga vaya. I tatu tala o oto imo lo tupu I tino le tinu. Ia le tafu le tula yonu le fia fena nila mfena te fa fonga yai. Ona te mo le lisi fa uponga le vasa fonga. Ile tau le tula valu ilo na asonga fua. Ia fa malo tu lava le tatu wa tinu umalu lava le mafuta maile ni vitaimu le aso. Te fa malo ati na I tatu tu asinsina ta mamtina matue moto malawa. O le faftailia tu osfala ili tele na anapongene I tatu ta mamtina matua. Miya le li faftailia tua. Ia te utou ta ma, tina. Ia lo tu faya pele ni ngadwenga. O le anapongi, o le tatalo, o le tahapuai. Ia afengai fote tatu watunu uitiu te manga aluenga peo na masa ni yai. Ia e, o le anganga le faftailia li. O lo o maua e utou le malos. Maua e utou le malos. Mawale fa malo longa leli au fengai o tau tiu te manga aruenga faa. Pale ainga pi ona yei fai vata hapuai. Ile aso male aso. Ia male fa malo atu lito telo ila tu ole naulo umafuta mai tono la tu farfinga aruenga. Wale mawufuni malo longa la tu ono le pisi telo farfinga aruenga. Fa malo atu ya te utou afa pe wale mawusa malo longa ia onsai. Sai ufuda kunguringi ya tatua ili mingoye kere mfayonga e. Ona e nofo tono le fale le mafai ona e ta ele tu lorfa fonga le tunuu. Ele mafai ona maua le mea ai ele mafai ona e moe. Le tunuu ne yora tunuu ngā lulue. E ilua imo tangata ngalue. Awa te fie fie te ola neime ola penfiti wa ele lava ise mea. Se vanga na ila tu ua le mafai lava ona fai ngalwenga. Aya fa peo tatou ye malu losi. Le malu losi a le fie fie ola le penfiti. Ia alu isu se ngalwenga. Ya kwa ifoi, wa efa kusakusa ngere pingfikide mwa male maritotongi ni ngalwenga. O ni ngalwenga, a e mawa ni ngalwenga, la te le se tupe te mwa mafisoa soani, ili telo me faitonolo ainga. Lono wenga, o le te lele na olono taua, ma le te lefole na olona fisoa soani, totonolo ainga, pe au na ea tufi ngalwenga. A e olo le pingfiki, ya e taufasoa, taufasoa. Ya nga fukwa fifia tatou. Oli sika kanga sambo samwa. Oli fifia finga luenga. Kwa maanga hiyo leo langa finga luenga. Hei o mingi. Piwa isi hafu ngali wali fifia finga luenga. Wa tuli tina finga luenga. Tuli fanao. Ya ngu fungofu yel fan. Ya ai oli mana yori mea. Afa pia iti sawi ngini. Iti tilo tilo ma ibabu. Ai ma inofo le atunu. Taufu ilana ima ito wina tulanga la hile ahinga. Ha. Tulanga la hile atunu. Oli finga luenga. O le singa sau sa mo ilo furuipu ai mai ngewari lo furuipu. Le singa sau sa mo ai kokolisa ai mai ngewari ai kokolisa ai ale sa fapofu. Nga sa wo ai kopai ai mai ngewari ai puka wa ai suawai. Fape nga. Fape nga le ola nga le kilo kilo ya. O le sita mai titina sau sa mo amakua ile leile fengo fi au. Ai o mai ngei sole. E tau fatonu. Tau fatonu. Ai sea, lango malusi telefoni. Malo sir telefoni. Lewa potu, lewa e potu. Lewa nga osol poku. Onga wa makwa malo sir menga telefoni. Fai ole ta alo I telefoni. Ea ole fie fie lungo Facebook il telefoni. Mare tele ome alevo ilungo social media. Wa nga iei tatou. Baisi a tatou de fana. Afa pete sa usa mboa. Te lola utala na ufai la ufana. Una li liumbay. Awur suya lo langa. Awur suya. Awur fie fai mea fow. Le winga le tala, ae sau ni, lai te iluona e anga ima inei ona o le tomo fainga o oe o le loo langa wa lulu mana I manuia, ma le manuia lu ainga, kawar suia, la ngole si eo mwelo ingi. Piwa mwon me fanga lul fia, wale fia le faife au a piwa, piwa fia pahalangi e kari leo. Wale iyo, la ngangana tu sao. Ae sau ni, lai na e sau ni o lu sa ili manuia. Nofo lele ainga na ite nofo ai. Ia ma e... Fainga luenga. Ma itu angai fai fai aku. Hali tele lao tatu. O mai longi. Wari lua furuipu. Wari lua kurem kuka. Le waya. Kau wala au. Kau wala au. Ai sauni. Awar suia. Awar suia. Sui fua. Nali me sui fua. Leo langa latu. Awale kinga inga samoko. Kinga inga inge. E siri aku ila lele yo inge. Waya siya siya. Tele ni fai awi fai awai. O leo ngalera fainga luenga. Ia sau. Kurem kuka.
sauru fai ngo fi ngo fai umai tolu fale ngal wenga ma me ai ma me uma ya samo ka ke ku kai kai la ka fakai ku la ka fakai pu la fakai pu ngale e ako i ya ulama ma na propola ma ya ma kai pu a ka fari ia u ma kon kon ya ko ya ma kinga o lo ka kinga ka ka fari ia o swia Lesi vai nga pe onna u titilo isole. Momota me yo tamitili liu. Ah. Le nga la utala. O le totelo tamitili liu mai le tinga inga isi tanga tali liu mai. Ai o mai nei fa te tinga. A fa pe ole aingo tama. Ole to ina malo tu ole samboa. Ai ta ngo fi ia le aingo to ina li liu mai. Na mai le nei. Ah. O mai lo nei. I lo ole tamitili le aingo le latu tina. Na fa masani lo la le iai. Tama failo la yelo tanga tola ingo la tu china. Ol fa te tainga, ol fa kainga fa yaku. E tama fai eli liu e fa la tala tatu tama ti o yala to. Nai wala yale na nofo. Skama isa si yale me kupi kong la ingo. Lena li liu amai. Ai va ila yai. Le fa me ya le bo ngo fo la ingo lokinga. Ol fe sili. Nga mo yo ko la ingo kokinga. Le se me ya. E le ya lu se se apa se si. Ile a inga na mo yo to. Ni ialu singi apa? Ol fa kai kai ngale fa yaku. A fa pe a o to la ingol tu ta mana li liwa mai to. O mai no no fo pe ina. No no fo pe ina. Ole o te ala fa isamo, ole o ke fo inga ngai fa inga. Yoi. A ole o ke ngia la fa isamo, ole o ke ngia fo inga ngai fa inga. Ai ma fu na lua tu la o ke ngia. Se ila ngu sa ngi fi pa langi. O ma kwa o wa fi pa rangi. A wa fi pa rangi. Ai sa ngi Me masangi fufuru wipu, fali mea ai. Ai fai ngaruenga, ia sau e malulu, fai sau fi au. Aare mele ye, oka, ngare sau wa ingei, fali ka avali. Sau, fai ngaruenga, moe, osot ka avali. Ai tau tuan nafu ila matato, yele, ialu wa sesengi apa di liu, maizika magiki. Aru watu luta mai titi to fale, wafia ngofu ai. Kangoe koe avi yo, kangoe avi yo. Lang on mele, ole leanga, ole tinga ino le si a ingale na li liu mai alu tupe tomo fango me liu mai ai, ai o mai neita maiti. Uo no no fo si a inga fame, lam kengo folo anko, kengo folo anti. Alu watu lalta maiti ti fa pena eno fo yate oe, po e sau fo yeno fe. Ola ka meko, koe avi o, koe avi o e fango fo le ye. Ale ai ala wole fiango fo yo, ole e pule a inga nga amaya, tu sa langa o lawa fai, ma la jama fa tu la fono. Lewa li liu mai fatu la fono. E pule la lunga li ile na li liu mai. Pe to e faisi fa inga. To e abisa amoa. Nga. Ae lo le. Kolo kolo akolka mai kiki alu akwa mai. E. Ke vai ele le ya ya ya si o anko au longa ka urua le makuwa le anga. Ule le anga lafa finge. E isi anga kale fa mea kaika. Oye ya. Ke manga oye. Fa palangi fa perepere aku oye. Ele ya yere fa palangi fa perepere ya oye. Ae sa unge wa ilo le o langa si sa unge. E a ele polonga kiri emu si meri lei. Ai le tinga ina te le ilua na e fa soa ma ilua le olanga ia tunu i fa. Ai mo tatou fo ia watu ia inga nga i tamaiti na tu le nono fo ia ma e fie fie ia. Aua, aru koe avi o langa nki nga inga si vahe ngare o li liu mai. Ai lo le vakua inga nga i kangore ku ku alfa fa inga ruenga mo ia ukupe ai fa fisi vahe ngare. So ia ia kau ke ola le anu lofa. E sa oipoki kafi ofi. Kafi ofi. Kafi ofi ya e. Ah, so la col kama kiki. Vai sa momol matua de lei. Ie e mau e fole no fer fani. Sa ka koeo le lei e ole vai ngala. Fai se kala. Ia ma ngofo i o. Ok, ma kere li liwa mai oi. Ai sa wera ngofo i o. Ah, fai ya kua ele ya ya mol kama kiki. Fai lo ya ya or kongo oi. E kere ngofo ya maua. Ai la koe ave u Samoa. Se fai po fe fai irifi ya malo mol kama kiki. Dang ole mea ngal kama kiki. E ma nga oi koso kua ima manatu o tangata matutua. E manga o e lua kue makaka makukua. Au ala na yusi ta itatou matua au tatou e eile mafaufau. Fao nga e, wa e kamaki hei. Nanga mea ngeo kamaki mo over sawa-sawa. Kwa e over sawa-sawa. A lua kula ya oe fa ya sa kako yo yo vae nga langa liwa mai oe. Ele mo se ngofo fer fangi na kako ai ngai lau mea ngai fai. Ma lo si do fer lua ima ele ngofo lei se me kasi e. Wa fai oe mafala velabe. Ya ae, sa wea lua ngofo lei o mai e. E kukusa o mai e ope feo lolo oe o ngare o kengi au i. Ia longa ngalo winga ngalo umawa lo ulu ae. Ae alo selau.
Ye mo mo winga fu ye mo tamiti langa imanga o mai fi ola fi de mu. Ele manga o king yakula ko matua lua. Ele u fatu la fono. Na o se kuku ala oko. Langa maka u kia mele ku pungai. Ai mai se ala ka ku ma ku ole o so so lo ko ka mai kia liu mai. Ma mai ngi ko so so lo yo familia o king o folo anko. O king o folo anti. E awa le ai le fa penga fin se ka ko amio. A solo aku, koi mumori lei oio na matua fatu la fono na maia. Ae leo le solo aku nga e fai a leo lo fiere lei. Ae li yadu isa upau kala nga li liu maika maiki. So ia ia kau ke fape nga mar kako. Kako le audio loka maiki. A paton de le tula se fun pale lua. A nga li liu maia. Kai mingi lo ke fai udupari miyong New Zealand. Ae o. Pai, what I mean, more say than you, ma. Fire Lolonka Ankore, they put me in. I find a bull and they only. I find a move for Malotaning or Sua.

So e luas fulmo leo no milito le tale o le tula chasi ia pia na fa fongbali tatu wa tunu e lungo le tatu po kalane e amanta ye vai vanga e vai vai le alimane ye tili wa to te le latu o le na fa so mai le lungo tatu Facebook e mai se foi latu o le ae na vala umai le ango le mele tupu le ango le mele tupu o le te ia wa ai ai el tangata na le na urunga li I tamaiti I'll eat in a little mint a mite. Toy Lang of Mendy Tamit, or the porto ye pepelo, or the popoco ye pepelo. Ava Pella or Leo to Tamititi, ma pepelo to Tatio for 48 a man to Oleanga eat a mite. Yama Abbey in Asu. Ah, ya Tatu Talno ye upumasani. Upumasani, le masani Tatu Talno. I owe a Tamitima Abbey in Asu Kelila. Nango for a yellow man to a yama faunga upwe about to Tamit. I let tau on the file awale tau na fai. Ulinga la fam talanga a watu tamaiti ati oe ela watu lengasu. Na ole mbela tau na fai tatu ole kweanga isa o mba yayo tal tal noa. Ia masi a inga le nariliwa mai. Yoi. Langa le fai ngofia le meari. Fai ole alu le kaimi. Alu le kupe. Olo oia. Ole sa inginga. Oka okai. Ae mafua fo ina le anga mene o tamaiti. Mafua mai matua le isa amoa. Ese le kama fai liliu mai lako fanga ue ma Yesu se lu mangai. E nai a inga iana liliu mai. Ae o mai fo ingi. Sorry. Efe so taima latu fanau, nofo leo fanau ima lau yere ngasu I oi latu matua. Wale fanong lo mani kero maku isa amol tatu pokalami. Ia nga bakula ire fanga fema. Ia pai, seo fanga vai. So sola. So sola ngongo fo I o ya ai kofe ma ma ika amu. Ae o so sola I o ngofo ya ai kofe ma ika amu e ngofo vai. Fai kari ama ua ma. Fai mai ni leango nga fa so songal ki fai. Sa ore kala kusi o ki fa so so ha fa so so ma ai te tau ona fa te ore me mori makwe wo ye le utanga poto ma le utanga loto au aku kama ke la wako nga so va ia le le ma ayo me ngongo fo I ka ya wa e nga ka ku wo lo la ia le o I I si va nga le la le nga o va nga le na le liwa ma yo auto ya ai ka ku wo I o fa si tala ia nga fa ingo fi au aku ala I o wa ma le le mai le ai nga le o fa no no fo I o la le me te ma fai Lena wa ya joy. Ya ga sa wala ya le fa fa ka si fa le wa nga wa. Wa ai ai ai. Ale me la le ko kof kuri ko kama kila wa ku ngi ba nga. Al wa ko imale. A e I o u fa nga la mo nu pisa TV ha ka ro. Ai ngo folo la ya le ma ma kama ku le ta pri u vi u vi ma ka nga ka u di a. Ma ke le ya le be si. Karu karu ai ka ko ma tua o si tu ala lo ta tu poklame. Yo. Ya nga le ka ke fa ya. Ya wa ka u wi fo. Alang wako akele la tu wafak suwa mayuy Kalu kalu wai ni mela lia Ori ki nga inga Ori wala uwe matu isa mo Maria sa wake foy Fia li wak siya ka faa ngaw dia Eh Kika mai wako akele li wak se furu faa Ali ya mga ngadwe nga Ya wapai li Ali li waki ngasi Ewa ku ngasi isu se manguyam Le loto Na mafuwa ni li liu O loto e alofa Tatou Na li liu O na ole loto alofa Liliu mai la yenge, sa ngil kama kiki so nga faile o langa ma lefi fie o kengi ako ni makua. Li mga oyola fa sama sa ola sa oloko ma ma pule awa wanga iya yenge. Ia, fa ale fa nga halo malima fa ufa, alfisidi a tupu mai se fa blave oye tua iya. E tua iya ma tua iya na liliu ina mai. Yo, ele fa pe a kupu se fa blave, pe mai, pe kupu se fa blave ngi New Zealand po Australia, Amerika o fia lava. Ele ka uaia ma kwe kengo foi. Le e ta umatu. A o feo nga ma kua nga lili wakua. O feo iere ba nga. La nga ole anu afa peangela. O e seka salamo. Le fa iu ya salamo nga lili wamaya. Ae sa ungei. Alu ngo foi le ngo foi ya salamo. Ae alu ngo foi ya ayai. Kupule le fara vlavi o ya ayai. I ari o e seka ngo foi ya ayai. O e kua ya. Kua ya salamo. Yoi. Kwa feo salamo malong ko olua ya. Ya evanga liu mai. Amari kinga inga mari kele o yole. Armela nga o ritu ala lo fona ta tu kala me. Ta tu matua a dua kul kama giki o ki fa nga inga. Te o awala me tu ta tu faya. Ko mi ngoi mai o lu ngari. Fa si tala ta tandoa fa soa. Mo le anga iluma. Le anga ale te u ale valia. O ka o ka si ke leo la fa inga la yel pitwina le. Le pitwina le. Awanga I val pitwina. Ka ka wa nga ko ya. Ma o popo le limfer fangi pitwi fa italia pe ya le o le wa kul kama ki ma ia ma le ngofo ile me ngofo ile la bua ma ke ya fingera ngole fingera o lo le ka
la ngoyo la lore ka fi ka ngaka wa ba la ngol fi ka ngaka lore ka lore ka ngal diwa mai o ya e alu kupe lo ka la mai e li diwa mai ai manga o e e ba ku ngai fa ngofo ngofo eh ko fa fo yo ya lore ka ba abe yo ya lore ka ma salamo e ka usi ai ai lore ki ngai ngol lore ka salamo e mai ai ai manga o e ba ku ngai fa fa ngalu ngama ki pe report ka mai Se se oye ia ka ke ola real lofa. So ye ia ka ke ola real lofa mer ka ko le fi al fang yai. Le pitwina le a wangi ku mal se mel pitwina. E le ola gai mar se fang. E fang ai ke len ka ko ka wai misai ma ka ko le len ka ko me fai o ka ko bua ia ka ko le lo fan pitwin. Luas full minute tala le tulai tasi. Pe yo stay funga la au dunga le lau la. I will offer to you a tulen, how a piece in Arwena. Ya on side for a papa to a paton, lava yat, oil talent about you. Langa, it's Taiwan tattoo boy, me tone tattoo, fire, see all pokalabi fear my. Langa, I fear fear, fear fear for this yanga. I don't fear fear oi, I'm a fakia lazy. I would to face me if you fear what is kankayaki oi. My see me kilo, I'm more fell fangy my feed, move safe and my uncle, auntie. If I ain't happy, I'll be able to make it if I can make it. I'm going to fill out a white color.

Atatu se atu lava tu pakala belu itau falenganga le mo tatu le neiva yaso pali fo yas falele ye fa malo se fo imo oi yo amanu ya le tino manu ya le nganga o le manu ya fo ina me um a paleni ya me um le ola fa tino le ola falenganga o le sikweri paleni fo inga le ola nganga mo se fo ngale tatu te yai o se mo le fa fonga